0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yapag ito nga, no, subo ang beauty soap na bla, na gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna naro nag-effect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dyan akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Delicious Bake Shop, Manay Branch. Nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami, ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naman pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: Pre. Tagana na good na yung pangsama na ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sama na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Eagle pre ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, parang nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong bito. Unsara ko isa doon, mahanap ito. Iyang dalunggan ka ng magduga, manggod niya. Iya pong ulo basta ka ng, iyang panit ba ka ng magpanukal-ukal. Bito basta glain na gamito na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay, unsa ako itambal ba niya. Insulay ko ka ng inoobitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na gin, wala na gin ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunod.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba o Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, o mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E, ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojek Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gyapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon rana sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tangaw ni mo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangod na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto na to. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili na to mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamo'y gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins. I-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright food og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumangod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitahan sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Pre. Tagana na good ning pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo.

0: παντά.
1: Πώς τα Joy? Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. May para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka, dan, pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingan doon ko, ana, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko, dan ba? Okay kayo, dan. Epektibo yun ba?
4: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo, dan, sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo, dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto to sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: Joy FM.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: O sa pa-ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung ramaunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
0: 105.7

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata. Mga mami, nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mauka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata pud di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyo ang mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato natagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami nga imuhang balik-balikan. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo-supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J Punto na Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus

0: my
1: 105.7 Joy FM.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, mami? Ano yan?
5: Ang glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, mami.
2: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan? Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto na Joy!

0: 105.7 Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukok na siya. Magsasitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities.
4: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Kakyut ni maoy!

0: kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
0: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: To the joy. It's such a good vibration. To the joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag-itistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga kababayan, kumusta na kamong tanan? Ani na sa bangatong programa? Ang yaman ng kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Higala, dunay mga tao nga problema nila ang pagkatulog. Maong nilabay na lang ang gabi eh, pagkabuntag, haggard masyado ang itsura. Kay wala man nakatulog og tarong. Unsay angayan himuon mga higala? Ang Yaki Herbal Capsule makatabang sa imong suliran. Kung ang Yaki Herbal Capsule makaparelax sa imong sistema sa mga internal organs, ginarepair niini ang mga daot nga tisyo, mao kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, mahinanok ang imuhang pagkatulog. Ang pagtulog sa unom ngadto sa 8 ka oras, importante kaayo sa usa ka tawo. Tungod kung kulang sa tulog, kanunay kabilar, muhinay og mamatay ang mga cells sa atong lawas. Sama sa white blood cells, nga siya ang mubatok sa mga viruses nga nakasulod sa ato ang lawas. Muna na siya ang mulaban. Mao kung maayo ang pagkatulog, mutrabaho og maayo ang immune system nga mao'y nagapaspas sa pagpatay sa mga virus og bakterya. Daghan hinungdan nganong dili makatulog og tarong ang usa ka tawo. Apil na diha ang daghang gihuna-huna nga mga butang, hilabi na ang kalabutan sa pamilya. Hilabi na gayud ang gugma nga giatay. Financial problem og daghan pa. Busa sa oras sa pagpahuway, kalimti una ang mga butang nga makadisturbo sa imong pagpahuway. Aron inigmata nimo, fully recharged ka na. Paspas na nga mugana ang imong utok og dali ka makahuna-huna og solusyon sa problema. Huna-huna ang usab nga dili nimo kayang dupahan ang kalibutan aron mahatag ang tanan gusto o gikinahanglan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Importante usab ang kanunay nga pagpasalamat o ang pagkamainampuon ngadto sa ato ang kahitasan. Kini ang rason mga higala nga no nga gikinahanglan gayud nga magtulog ta og tarong. Kanang mga ma-inlove diha, gilaliman ka, tibuok gabi eh, magbilar, munang pagkabuntag ay nag-abot sa trabaho, sa puton kaayo, kaya wala may tulog. Maapil-apil ta ang inahang kanang ilahang pagka-inlove, maapil-apil ang trabaho. Mo nang rason mga higala nga kung ano na kamo'y mga problema sa inyohang panglawas, i-text kami ninyo aron matabangan kamo. Okay ni ang number 0928-677-0031 o paminaw nato si Kuya Loy para sa mga testimony sa ato ang mga kahigalaan nga malipayon nga nagagamit sa mga Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 098397. Hello, Mami Joy, Kueloy. Salamat kay sa inyong produkto kay gitunsil ko. Akong giimnan og Yaki Herbal Capsule katulurag yun, Kuya. Og ako upad gihaplosan sa Yaki Oil Liniment ang ako ang liog, Kuya. Naulian yun siya dayon. Salamat kaayo kay naayo ko sa inyong produkto. Text usab gikan sa cell number 0937567316. Mami Joy, Kueloy, naalagi ko'y problema kabahin sa ako ang pagsigig banhod sa ako ang mga kamot o pagsakit ni ini, Mami Joy. Unsay akong buhaton aron mawala kini, please tabangi intawon ko. Sa atong texter 7316, sa dagang hinungdan ngano nagabinhod ang imuhang mga kamot. Usa na ni ana nga pasma o pasmo. Mamahimo usab ba kulang ka sa vitamin B complex nga alang sa nerve. Posibleng dunay na ipit nga ugat. Ang maayo nimong himuon, tumalik ka na sa Yaki Herbal Capsule, apili sa B complex. Haplasi sa Yaki Oil Liniment mataga karunugunya og imasahe kini og ipahuway. Likaye nga manghugas dayon sa kamot gikan sa trabaho nga wala pa makapahuway kay makapasamot ka na. Ug kung magpadayon ang imong balatian human milabay ang isa ka semana gikan sa pagtumar nimo sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment, mas maayo nga ipa-check up nimo kana sa doktor aron masayran ang uban pang hinungdan niini kaysa klinika sa doktor o sa hospital. Adunay mga instrumento nga magamit aron makit-an ang hinungdan ni ini, okay? Mami Joy, wala kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaing salamat.
0: Yaki, the best.
3: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia, taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang Yaki, gitis nga na mo. Yeah. Maayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
7: Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
9: Mommy Joy.

6 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, magandang hapon po, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandain. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners. And siyempre sa tibuok South Central Mindanao at sa mga ginagawang background ang ating stasyon, ang 102.3 Joy FM. Mayong hapon and welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy mga ka-joiners. Busy po kasi ang ating mami ngayon. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 arong adlang Webes, August 6, 2026. And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlang, natauhan din na maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre sa mga nag-a-anniversary din po sa araw na ito, ano? Congrats, congrats sa inyo. Hanggugma din hang dapita. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM, at babasahin natin mamaya ng konti. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

mga program ang Dear Mami Joy. Hello kay Maricel, kadudo, amo, hello sa family, sa lubang family, sa amoral family, sa lubang family, sa lubang family, especially sa iyang mama, Rosalyn, mama, Rua, Kalin, Monique. Always, hello pa minaw, sa atong minama, salamat, from Davao City, Davao City. Gador, Daddy Tito, nakasamang nakikinig ng ating programa, watching from National Kabakan. Salvador Sumating, maying hapon, shout out sa Sumating, Masangay, Tumanggong family, watching from Pasay City, Metro Manila. Ay, hello po, maying hapon din ha. ER Mutia, good afternoon, shout out sa iyang mga silingan and request ng song. More than just friends. Ayan, na-play na po yung ano. More than just friends. Oo, more than friends meron. More than just friends, wala. More than friends meron po. Je Talidasan. Good afternoon. Shout out from Panlaisan. Pasian, Muncayo, Davao de Oro, and request ng song, Mahal, Tandaan Mo. Sige, and hi, Limendog Basikong. Hello sa iyahang mama ug papa nga naa sa bukid. Amping mo always, love ko kayo. Thank you po, mami. Jomar Banugan, maing hapon, and Hazel May Tehamo Pagkiasan.

Ayun, hello, shout out from Mako Davao de Oro mula kay Hazel May Tihamong Pagkiasa, no? Jim Jim Pasukan, good afternoon, mami. Shout out lang sa tanang tigpaminaw diha sa bukid. And hello po sa iyang uyab nga si Jomeline Sugnuan. I love life. Especially kay Ate Eileen Tanding Kabungbong nga nag-celebrate sa iyang adlong natawhan karon. Happy happy birthday po. Kana lang salamat sa pagbasa and paplay ng song, birthday song. And Mauda Husto Madanlo Mua Muntayaw. Good afternoon, mami. Shout out sa Muntayaw Lumahan family from Mati City, labi na sa iyang kanakbana na pinakabuutan. Si Richard, then siyang anak, mga anak si Raymond o Ray Mark. Salamat po. Roy Sereño, may hapon, mami. Shout out from Libungan. Paplay ng song, Sinungaling Ka Pala. Ay, nako. Sige, unya taod-taod, ha?

kay Jocelyn Budadong. Good afternoon, Mami. Greet lang sa iyang anak na Lami, Kayo Antulog. And sa iyang Papa Romeo Budadong, Mama Mona Lisa Banugan Budadong, and sa mga igsoon, Junalita Budadong, Loida Sugnuan. Salamat po sa pagbasa, Mami. Jocelyn Budadong from Matis City. And Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Good afternoon. Salam lang sa Family Aban at Kila Ina na nakikinig. Thank you po. And hi, good afternoon, Mami. Pahingi lang ako ng advice. Sabi nga nila, Mami Joy, kapag kainggit, pikit. Pero hindi ko po magawa dahil pakiramdam ko na pag-iwanan na po ako ng panahon. Ewan ko po ba, Mami, ang malas ko po sa pag-ibig. Kung hindi cheater ang napupunta sa akin, may mga bisyo naman, Mami, at nananakit pa. Kaya inggit na inggit po ako sa pinsan ko na nakahanap na siya ng gwapo, matipuno, at super in love sa kanya ang boyfriend niya. Patunayan, nag-propose na nga sa kanya, Mami, kaya mas lalo akong naingid sa pinsan ko. Madalas, napapatingala ako sa langit kasunod ng pagbulong na at pagtatanong kung kailan kaya ako makakahanap ng matinong future husband. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa, Mami Joy. Sana makita ko na siya. Atat lang po kasi. Yun lang at salamat, Secret Girl. Okay, hello Secret Girl. Maying hapon. Ilang taon ka na ba dyan, girl? Ba't atat na atat ka? Alam mo kasi, yung pag-ibig, hindi naman yan pinipilit eh. Diba? Hindi naman yan minamadali. Kusang dumarating yan sa tamang panahon, tamang pagkakataon, syempre sa tamang tao. Diba? At yung mga exes ni mo, mga ex ni mo, yung gani ka nga na bisyo, kundi gani na bisyo, manakit, kundi manakit, cheater. Ay, kaserte ba? Charot. So, ibig sabihin lang nun, girl, hindi sila ang para sa'yo, diba? Kaya kung ako ni mo, i-enjoy mo na lang na imo pagkadalaga or pagka-single, di ay, grabe po nandala. Oo, pagka-single and yun, hintayin mo lang yung taong mamahalin ka at mamahalin mo, okay? Huwag kang atat kasi usahay manggod ka na ganing magdali ta. Natay mailailang laki, unya, kay gani, nagdali ta, na wrong, nasad ta. Oh, ganahan ka, sige kag ka wrong. Kaya, hinahinay lang, ha? Hinahinay. And kapag may mandigaw, wag agad oo. Siyempre, kilatasin mo, kilatasin. Sana? Kilitisin? Oh, yun, kilitisin. Kilitisin mo muna yung lalaking nanliligaw sa'yo, okay? Para mabalaan mo ba iyahang pamatasan, unsa siya sa mga kaibigan niya, unsa sa mga taong pwedeng maging common friends ninyo. Anagod, ila-ilaho ni mo ba? Dili kay nakita lang kagpugi. Unya, nanguyab ni mo, oo ka dayon after a week, after a month. Nga bisan pag wala man lang gani kayo effort, sige lang, go. Kay gusto na kong magkauyab at tatkay ko, girl. Ay, wag ganern kay mamali na sad ka na mahay na pud ka. So mas maganda talaga na kilalanin mo yung tao tsaka once imuha siyang sugton kanang makaingon jud kasi imong kaugalingon nga gusto mo siya. Sigurado kang gusto mo siyang maging boyfriend at gusto mo siya hanggang sa kung kamo na syempre mamahalin mo siya ana good. Dili kay pagani di pag sigurado sige na lang go dayon. Kaya, okay ha, kaya hintay-hintay, hinay-hinay lang. Hintayin mo yung tamang taong darating sa'yo. Kasi minsan, no, kanang wag ito nagdahom nga siya na ang the one o naabot siya. Kasi yun yung tamang panahon na magkakilala kayo. Diba? Ana lang na siya. So, ay ka-atat, ay ka-inggit sa imuhang pinsan. Kay imong pinsan, na ila-ila naman niya, nakita naman niya ang taong higugmaon o higugmaon siya. Diba? Ikaw, for sure, may nakalaan naman sa'yo pa rin, girl. Pero syempre, di pa man dayon na agad-agad. Oo, dili dayon nga porket na imong pinsan, dapat naapod ka. Pagpuyo, oy. Wala ta imuhang ano, turno, charot lang.
Diba? Yun, enjoy mo muna pagiging single mo. And kapag nahanap mo na ang dawan at nararamdaman mo talagang gusto mo siya at talagang ramdam mo na pinapahalagahan ka, iniingatan ka, minamahal ka, then go, dira na. Sige, go. Pasok ka ulit sa isang panibagong relasyon. Ana lang na siya, dili kay magdali ka, ha? Dagma ka na, lisod na po. Masamad na sad ka. Charot. Okay, hi, Jeline.

Pero kung lisod gyud, ano sa good, taga-stockers, char lang. Pero mas maayo gid nang mag-renew ta or kanang naagid ta kumpleto yung mga papers natin para in kaso naidakop unsa man na din ha. O, di. Di ta makulbaan, proud kay ta sige unsa man yung gusto kay kumpleto man ka, di ba? And sure jud na di ka matikitan. Okay, sige, ana lang na siya ha. Pangalan nito nawala man siya oy. Oh, Jeremy. Oh, sa sunod kay kumpleto na gyud og ano man galing hangyo-hangyo tirataba no. Ngayong hapon din ha, ha, sige lang, gora lang yan. Anak yun ang life, kay urag halos na ng tao, makaagi magid anak, kaagi ganik. Okay, dagang salamat, Jeremy. Dagang makarelate ni mo, Ana, kaya nagiging lesson learned din yan sa atin, di ba? Janeline, ayun, Janeline, shout out, watching from Baganga, Tokyo, shout out naman po, request din ng song The Night We Met. Sige, unya taod-taod ha. Alright, alauna 32 nang hapon mga ka-joiners. Hi po Mami Joy, request po ng song Hiling ni Myros. Good afternoon, pa-play po ako ng song On the Wings of Love ni Jeffrey Osborne. Tama ba to? And hi po, request po ng song Paano ni Jovit Baldivino. Yan, sige, susubukan po nating maiplayan ha yung mga song request natin. Pero sa pag pagtanaw na ako, kaya pa, kahit taas-taas pa itong oras, no? Alright, 1:33 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
7: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
8: Nasa pa-ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
7: Kalaunay na maunoy.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
10: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
9: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
10: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
9: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
10: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
9: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
10: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
9: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
10: Ang dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
9: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
10: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
11: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Mami, thank you po.
13: Thank you for what, baby?
12: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
13: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
12: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
13: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
12: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
14: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki.
15: Basta Yaki! Yummy!
6: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha, na kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: The best community.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. 2:18 in the afternoon, mga ka-joiners. And of course, tuloy-tuloy na po tayo, ano? Hello kay Jenny Lynn. Shout out nga di kang Wilson nga Masamukay. And Clarence Ekamat, shout out to Matmat Mandrial. Ronaline Mabanding Masuna, shout out Talidas, Talidasan. Kaway-kaway sa mga broken karon, kay broken ko karon. Oh, ayan nangyari, Jet. Nagbuwag ba mo nga, ha? Tokyo, batiin mo naman sina Resty, Miss Wari, and Mojiv na nakikinig po. Ronaline Mabanding Masunag, shout out sa mga Masunag family sa Panlaisan, labi na sa iyahang papa diha sa Panlaisan, Felix Masunag. E.R. Mutia, request ng song Himayang Nahunlak. Ay, grabe siya, oh. I-check natin. Wala, Himayang Nahunlak. Lilia Prones, good afternoon, shout out sa mga Prones family, Maata family, ilabi na sa iyang bana nga si Lito Prones, sa iyang mga anak si Lendi or Lady Lee Prones, Dong Nils, Lady Faith, and daghang salamat. Villasita Kaligunan, shout out sa iyang Papa Kaloy, ing taon naka Kaloy ing taon naka mobilizer. God bless you, Papa. Laban lang, Papa. Magpagaling ka na. Iwas inom na. Ayun. Sige, get well soon, ha, Papa Kaloy. Desi Sumalpong, good afternoon. Watching from Purok, Gibaan, Barangay Tubanon, Taranguna, Davao Oriental. And hello kay Rocky Ben Laglagan dito sa Barangay Maganda. Thank you. Dori Sumangain, good afternoon. Shout out sa Sitio Kalyongan, Amping Always, Ma'am. Ayun. Amping Always kay Mommy Joy. Ayun. And Desi Sumalpong, good afternoon. Hello lang. Ang iyang husband nga nagahigda-higda, si Elmo Iligan, and sa iyang papa, di ay nga naa dito sa Pagantian, Barangay Maganda, Taranguna, Davao Oriental, na si Federico Paler, pa amping permi diha. And Desi Sumalpong, hello lang sa kay Iligan or Iligan family, Kupya, Paler family, Salentes family, Baldivino family, salamat. Dori Samungaing, request ng song Sinta, salamat Mami Joy. Emilda Basiko, good afternoon, request ng song Tahanan.

and Renato Saldavia. Ulit na to ang Saldavia family from Mati City. Ruben, shout out kay Melda Tambis ng Landasan Parang Maguindanao. Annalyn Magdagasang, pa-play ng song kahit mali ang puso. Aisa Mantawil, good afternoon, hello po sa Mulita Carmen, Cotabato.

Linda. Hello kay Benji Rohamin nga at Mantawil family, Dimatingkal family. Joyce Key Malito, shout out dari sa Mati City. Lorena Gomez Isabida, maing hapon, ipagreet lang si Mamang Anasita Gomez Sixto sa ihang adlang natawhan karon, 66th birthday po. Salamat. Ayun, happiest birthday ha. Manang Anasita Gomez Sixto. Stay healthy po and more birthdays to come. Siyempre, sa lahat din ng mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan, karong August 6. Pawin Manlangit Charlito Pawin. Good afternoon, shout out from Jade Valley, Tigato, Davao City. Liza Gagama Felix. Maying hapon kay Pawin Manlangit Charlo sa daw. And Irene Alyongan. Good afternoon. Kaim Barbak, shout out sa Barangay Danao, ang family Barbak, may hapon. Pyrods Kalalagan Ali, watching from Salama habang ga-prepare ng paninda. Ayun, ano bang paninda mo dyan, no? May hapon ha, salamat sa pakikinig. Alright, alas 2:23 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kayot.
4: Pero karoon?
3: Nakaroon. Bukok na siya. Bukok na siya. Sa kadlo, isang katinong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry,

0: Call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LI Resort, Hotel and Recreation Center. LI Pickleball Court. Game on!
1: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
2: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kwan, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugong anay po yung nagtisimunay ko nga, lalira po doon ang anak. Kutistingan anak ko, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Wala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dear Mommy Joy.
4: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na pudpuhon, same time, same program, and same station. Lunes hanggang Biyernes po ang ating programang Dear Mommy Joy, and tuwing Sabado naman ang ating Dedicated to You with Mommy Joy. Thank you, thank you! Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, po pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na pod kaninyo sa atong tulumanon yaman ang kalusugan. Ingatan, hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, KD Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Coffee Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan og pagtagad kining gipadalang problema sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat, dayon magkurug-kurug. Unsay matang kini nga sakit og unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mokrams, mawandan og umoy, og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Og layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon niini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayrad gyud kung unsa ang hinungdan. Maayong nga muadto sa klinik o sa hospital nga doon ay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghapla sa Yaki Liniment Oil, mga higala, makatabang kini aron maalibyuhan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhi og limpyo nga panapton og haplasi otro og Yaki Liniment Oil unya ipahuway na kana. Maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Makatulo sa matag adlaw aron malimpyohan ang mga baradong ugat og makasirkular og maayo ang dugo. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, dunay taas nga antioxidant property. Ayaw pasagdi ang imong nga balatian. Kay musamot kini kung imong pasagdan og maghimo og mga komplikasyon. Og siyempre, sa atong naandan, paminaw nato ang ato ang mga kababayan para i-share ka nato kung unsa ang ilahang mga nasinatian sa dihang nagagamit sila og Yaki products. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag, taga Pinag-an, Ormoc City, Leyte. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka, kuan kay moral ni Murot, sagkalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Biya to lang pisingan niya. Wa may siminotos, kuan na ako sakit. Hindi ko nakanindot ba ani eh. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panlangin ng inyong produkto ba, nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tanang mga produkto sa Yaki, inyong mapalit sa mga butika. Mga higala, maokin ni ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan!
0: Yaki,
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Pucuk, gawas sa inyong balay. Sumbagay ta. Isog banghaga.
1: Kadyot lang, pre.
0: Tinga naman. Nadlokar.
1: Unya na, pre. Kay nagpamanicure pa ko.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa.

0: kwarta. Pangayon na sa inyong libreng estimate karon ug sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J Solarista.
1: Afternoon Joyride.
2: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Pinuodin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihap lang siya mo Yaki. Well, sa gabi in dali ra kan naulian nga ako pod buntis man ko. Mao pod akong ginhaplas ana. Akong mama ang tudlo mo pod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: Dirty bitch.
1: 105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gallon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: pre. Gikapuloyin ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo.
8: Duha kapad lang yan,
7: Gino? Duha kapad. Wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa

0: Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
3: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salong sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap og gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siyang oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kiaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kwan, mga nuka-nuka, kaya sa aran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kanin yung tanan. Ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumano? Yaman ang kalusugan. Ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intay makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang yun sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila, aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mauna nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamin sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, o dili kamo magmahay, o dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mao ka na ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya giim na nako Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingon mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy og Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako og Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: O sa hinong dala itong ubaga?
4: Ha?
3: O sa hinong dala itong ubaga?
4: Basta, akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: O niya?
4: O this lang, naginahinay na siya kusos.
3: Asa napit na sa iyo ang ulo?
4: Dira sa may, napit dito sa parang alimpulo, kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule, niya akong di lasang herba. Salamat kay Kuya Loy, kinaganam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. Buot pasabot, posibleng kwan to, dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito nakasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa kayo niyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal, Parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, Liz. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kag tumami Joy sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usog po mukaon. Iya ka ni isa, buyag po patulog.
3: O sige mo, ni mo nga nung nigana ilang kaon.
2: Pero matagbong ka, sa imo na ako, sa hangalan ako mahap, sa imo na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen na. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo, kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Tabang! Di ko kabalo mo lang, oy! Tabang! Di ko kabalo mo lang, oy!
1: Oy! Onya! Og di ka kabalo mo lang, oy! Ako gani, dili ko kabalo mo luto! Ako abang gipang singgit! Papansin, podga! Pagsyor, oy!
2: Basta, Joy! Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Ito ako, kumpare.

0: Ano sa iya?
1: Ganado! Alas ka na! Matay! Pasalamat in taon si Marinimo Prick.
2: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod kita sa kamot na to.
3: Unsa ka kinin mo mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magbet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahatlas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayol ka nga pamahaw dire sa muang balay alas 6:00 jod sa buntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang orasa, una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman mo yung mahimu. Istorya naman ng inyo ka, huna-huna na na.
7: Masang ipatay ko masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitiri, walang dipiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, siya, ang sana nang tingin ko ganado, pretty sting ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kalau pagkabuntag yan to, ala ko na, pre, salamat kay pre. Ako kayong pasalamat. Imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung ginom?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Ops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako, sir, oy.
4: The best of me.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero mataag bunta, sa imno na ko sa humala na pumahap, imno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins
2: kanang sira. Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, yeah, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes,
2: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay, og cake? na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayo kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Kuya, wag di mugipon. Ay, mura magpang-exam.
1: Nga naman, pre.
0: One set apart.
1: Imo hapon, pre. Mura pon pang-exam.
0: Oh, nga naman, set, pre.
1: Imong ipon, murag fill in the blanks.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Porok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

Maayo nga buntag mga higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ang unsa na bang adlaw mga higala? Paspas kaayo no, Biyernes na kita. Grabe ang tuang panahon pagkapaspasa gayod, basta dagang kang ginabuhat, busy ka, dali kayo ang panahon. Pero pag dili gani ka busy, wa kay ginakapagkaabalahan, gahulat kag oras, pagkadugaya mo tuyok. Ingon na ng sitwasyon sa kinabuhi mga higala. Kami nag-imbita ka ninyo, uban sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan. Og Agosto 7 na, daghang kita pag-isgutan sa kinatibukan ng ato ang Tulumanong Tinig ng Bayan na maimbuntag sa itong makahigsunan diya sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Good morning sa itong makahigsunan na diya usab higala sa Davao Oriental. Ingon man sa lalawigan na sa Bukidnon, may nga buntag sa Sultan Kudarat o ingon man na mga higala. Good morning sa itong mga kaigsuunan dihang dapita mga higala sa may South Cotabato, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte o bampang parte sa Mindanao nga maabot niya ito ang sibyahanan. Ang mga sibyahanan mga higala sa Joy FM, ako nga diin maghatod kami og mga balitag, mga impormasyon amping kanunay ha mga estudyante. Pag ting uli-uli na, ayaw naglaag, malanghid og tarong sa ginikanan. Kagahapon mga higala, tatlo ka mga estudyante dere sa Dakbayan. Na, di, naangol, puro babae, pagyod, no? Kumanalambigit sa vehicular accident, di hadapita sa may barangay Ilumabis. Doon naman ko yung mga nindot nga laaganan di akaroon sa Ilumabis mga higala. Naglaag-laag siguro yung mga batan una. Mga babae, pagyod, mga high school, no? Disgrasya mga higala. Nangabalintong, ayon sa inahitabo, oo, angol. So, ang mga ginikanan ng taon, wa kabalo, asa man gikan ni mga batanuna. Oo, ingunan ang sitwasyon. May nga buntag, nakasinati og gamakusog nga ulan og hangin at mga kaigsuunan. Dire sa Tangoba City, mga higala, kung diin kinigapon, apektado, no? Sa mga pagulan nga ato ang nasinati mga higala. So sige, kami maghatod og mga balita, mga impormasyon sa kinatibukan nga ato ang Tulumanong Tinig ng Bayan. Busa kami uban ni mga higala sa tuang programa para hisgutan nato ang daghang mga butang og mga panghitabo nga kinahanglan na masayran.

0: Yan ang mga nagunang mga balita ang ngayon ninyo, Masayran, mga higala. Tunay lima ka mga miyembro sa Daula Islamia Hasan Group ang sumala pa na patay sa gipahigayong military operation na diha sa Piquet, Cotabato, kagahapong adlawa. Samtang sa pika sa bahay na batang gikareport ang nawala dito sa Libak, Sultan Kudrat, nakita na lamang patay kini mga higala sa Osaka Sapa. Samtang sa pika sa bahin, at ang isabi ninyo mga higala, kini nga dugang mga detalye, LGU Baganga, gipakusgan pa ang pagpanalipod sa Banaw Sea Forest sa Marina Protected Area, pinaagi sa monitoring o assessment. Mati, nagpaligon sa ilahang border check kontra sa African Swine Fever. Kining mga African swine fever mga higala nga makaapekto sa tuang panginabuhian sa mga binuhing mga baboy. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala, at ang usab ninyo kining dugang nga mga detalye dito sa baya Tagum City, usa ka sunog ang nahitabo dito mga higala kagabi. At ang isa ninyo, kining dugang mga balita dito sa Panguil Bay, Misamis Occidental, doon ka mga sospek sa pagpangawat sa communication tower mga higala, na sikop na sa mga otoridad dito sa lungsod sa Tudela. Samtang sa pika sa bahin usab, upat ka mga sospek samtang sa pika sa bahin usab mga higala, usak ka lalaki ang nadakop tungod sa pagkapot og illegal nga armas. Ang mga detalye ni ana musulod na mula ba ang pipila ka mga pahinumdum samtang higop sa tagkape. Mga piyo sa kita mga higala, coffee yaki 7-in-1 o 3-in-1, pwede ni mo nga piliun mga higala, busa human mo inumog tubig. Ay nagbatas buntag pangapina.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga buntag yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitang mga tamis.
7: Pila edad ni mo nai?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:16 ang atong oras higala.
1: Tinig ng bayan.
8: Tinig ng bayan.
0: Sa detalye sa itong mga nagunang mga balita, itong unang mga balitang pang-international dito mga higala sa Russia. Gikumpirma ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky nga naigo sa ilang military operation ng duha ka oil refinery sa Russia. Sumala pa ni Zelensky nga naigo sa ilang defense forces sa Ukraine ang Slavnefyanus refinery o Yaroslav o Basnefyanoil Novoil refinery sa Bashkortostan. Subala pa sa Ukrainian na president kanaygo sa ilahang duha ka military patrol boats o vessel gikan sa Shadow Fleet sa Russia sa Black Sea. Subala pa niini nga gipamahayag sa gobernador sa Yaroslav nga siya Michael Ibraev nawasak sa Ukraine. O nawasak usab nila ang Ukrainian na drone nga niatake sa rehiyon apan nagresulta kinig dakong sunog tungod sa mga debris nga naigo didto sa mga panimalay. Gikumpirma usab sa gobernador nga aduna usab upat ka mga tawo ang naangol sa shrapnel apan luwas na kining naasoy ang mga biktima.
8: Tinig ng bayan.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin higala dito sa nasod sa Germany, nadiskubrihan sa mga otoridad nga dunay karga nga military ammunition ng Ukrainian na cargo aircraft nga unang gika-report nga nakakabit ang military grade explosive sa Leipzig Hill Airport. Sigon sa usa ka confidential police report nga nakumpirma sa mga foreign forensic expert ang maong bomba nga nakakabit sa drone o high military grade. Sigon pa nga wala gipangalan ng investigador nga maudi ay nga nibuto ang drone na tungod adunay nahitabong technical defect sa explosive device niini. Tungod niini mas gipahugtan pa ang ginahimong counter-terrorism investigation sa Leipzig Hill Airport nga nagasilbing nagunang cargo hub sa NATO Military Logistics Center sa Germany o gikonsidera kini parte sa country's critical infrastructure. Sumala pa kay Governor o German Interior Minister Alexander Dobrindt o Dobrindt. Ang maong insidente makonsidera usa ka hybrid attack ug nagapakita kini og nagasaka nga bahada sa pangseguridad sa ilang nasod. Gikatakda usab makigpulong ang mga opisyal gikan sa ballistic states sa Poland, Sweden, Norway, Denmark ug lain pang mga nasod sa katapusan sa Agosto aron hisgutan ang pagpakusog sa ilang military. Padayon usab ang pagpahimangno sa mga otoridad sa lain pang mga detalye sa insidente og ginapangita nila ang mga debris sa usa ka wa pamatino nga butang nga niigo sa usa ka cargo aircraft. Una nang gika-report nga ang drone nakitan duol sa usa ka nakitaan duol sa pipila ka Ukrainian na Antonov An-124 cargo aircraft sa pika sa bahin nagi ang maong cargo sumala pa ang pinakadakong cargo plane sa tibuok kalibutan. Nakita usabong usak pila ka mga ebidensya dool sa usak aeroplano samtang ang cargo aircraft nga naigo wa pa nailhan ang wa pa matino ang mga butang nga nakaigo niini sa gipahigayong go ground maneuver tungod sarado ang usak ka runway sa maong airport. Tungod sa maong insidente, gisuspindi usa ang operasyon sa Leipzig Hill Airport. O gagi pa reroute ang pipila ka mga flight niini. Samtang ginapaningkamutan nga mabalik ang normal ng operasyon sa maong airport. Alas 5:20 na higala ang atong oras sa mga balita nga nasunod. Diretso kita sa tuwang mga balita nga national mga higala kung diin.

Ginasilip na sa anti-fake news desk sa Presidential Communication Office ang mga nagpaluyo sa pagkatag sa sayop ng impormasyon. May kalambigitan sumala pa sa pagka-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kang Palace Press Officer Claire Crasto, hugtanon gitugutan o gitutukan karon sa gobyerno ang tanang kaso sa fake news. Og dili niini palampason. Giyatunan na usab kung unsa ang mga paggalapas sa balaod nga mamahimong ipasangat batok sa mga mapamatud-an nga responsable sa pagpakatag og mali nga mga impormasyon samtang gipaniguro sab ni Castro nga padayon kunong operasyon na sa panggamhanan aron na madakpan si De La Rosa sama sa dali nga panahon. Una nang gibutyag sa Malacañang nga posibleng diversionary tactic kuno ang pagkatag sa maong fake news aron na malihis ang atensyon sa publiko gikan sa gibulgar o gikan sa nagpadayong impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Giusab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang patakaran sa pag-aproba sa foreign travel sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan aron mapapaspas kuno ang proseso sa ilang nga mga aplikasyon. Ilawom sa Administrative Order number 47 mamahimo na nga magtuboy ang kalihim sa Department of Interior and Local Government kun DILG o kinatawana sa pag-aproba sa travel request sa mga opisyal sa local government unit. Sigun na kang Executive Secretary Ralph Recto tumunga ni ining mapapaspas ang proseso sa mga aplikasyon dugang sa pagdaghana sa travel request samtang nagpabili ng saktong oversight sa mga lokal nga mga panggamhanan. Sa ilawom sa Local Government Code, gikinahanglan paghihapon ang pagtugot sa Office of the President ang foreign travel sa mga opisyal sa LGU kung mubiyahe mulampas sa tulo ka bulan hinuon na samtang may state of emergency or crisis o gamiton o pampublikong pondo. Gipulihan sa Administrative Order number 47 ang pipila ka mga provision sa Administrative Order number 267 nga gipagula sa administrasyon ni kaning Pangulong Corazon Aquino.

0: Samtang gitugutan sa Malacañang ang Office of the Ombudsman sa pagdesisyon kung ipailawom sa preventive suspension si Health Secretary Antonio Puhalte kalabutan na sa reklamo nga gipasangat batok ngadto kaniya. Sigun pa ni Palace Press Officer Claire Castro, anaa sa jurisdiction sa Ombudsman ang kaso mao nga kini ang magadesisyon na kung gikinahanglan ang preventive suspension samtang ginahimo ang investigasyon. Kinumduman nga gipasangatan o kaso sa Office of the Ombudsman ang maong kalihima sa DOH sa apil ang aligasyon sa matod pa pagpaundang niini sa procurement sa tuberculosis program. Samtang gibutyag usab ni Castro, wala siya inadawat ng impormasyon na kung makaistorya o makaistorya na ni Pangulong Ferdinand Marcos si Puhalte kalabutan sa isyong gipasaka batok ngadto kaniya.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Alas 5:28 na higala ng atong oras. Atong sa atong pagbalik, atong sayro ng mga balita gikan sa kilalaing nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Mga higala atong mga estudyante, sayo kayo nagpadulong na sa eskwelahan. Ayon nyo kalimtiha. Tabangin ninyo ato ang mga estudyante. Patumara kanunay sa Kidiyaki Vitamins matag adlaw para makabot ang ilahang pangandoy.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magkudya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo dito, lamad dito, Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragun nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Alas sa 5:31 na higalang atong oras sa mamalingki o sakita atong sayro ng presyo sa mga pangunahing bilihin gikan sa merkado publiko sa Kidapawan na City. Pinagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Tinig ng Bayan.
8: Maayong buntag mga katinig, mauni ang mga nagunang presyo sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Sa bugas, mauning kada kilo sa lain-laing mga variety. Ordinary rice, 56 pesos kada kilo. Banay-banay, 59. Seven tanner, 57. Masipag, 59 pesos. Kuhako, 58 pesos kada kilo. Mais, 56. Double D, 60. Kuhako orange, 61. Kuhako red, 63 pesos kada kilo. Kuhako yellow, 62. Bansalan rice, 61. V100, 59. Sunshine, 63. Jasmine, 63. Premium, 62 pesos kada kilo. Pilit, 59. Red rice 58, black rice 58. Og sa atong komong mga prutas kung mapalit kada kilo, sa lain-laing kadakon, apple mapalit 1525 pesos kada isa, pongkan orange nasa G's 125 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, manggang hinog 90 to 110, pinya 50 to 60, durian 100 to 150 kada kilo, pomelo 35 to 40, pakwan 35 to 60, papaya 30 to 40, grapes 180 to 200 per kilo. Og mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa atong bugas o prutas, diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Junior Rafi sa maong update gikan sa merkado publiko samtang sa pika sa Bayanigala mga balita gikan na diri sa probinsya sa Cotabato. Lima ka mga miyembro sa Dawla Islamiya asa na group ang namatay sa gipahigayong military operation sa Pikit, Cotabato kung diin na itabo ang maong insidente kagahapong adlaw sa barangay Inugog, Pikit. Ang naasoy nga operasyon ng gihimo sa hiniusang puwersa sa 40 Infantry Battalion Philippine Army, 601st Infantry Brigade, 602nd Infantry Brigade, Maguindanao del Sur Provincial Police Office, Pikit Municipal Police Station. O galain pang operating unit sa 6th Infantry Kampila na Division nga nagresulta sa pagkamatay kay Marhum Ismael, usa ka sub-leader sa Dawla Islamiya Hasan Group. Si Marhum Ismael apil sa mga wanted personality nga nagatubang sa ginalaing mga kasong kriminal. Apil na ang murder, prostrated murder, robbery with the violence o intimidation of person. Sa gipahigayo nga operasyon na itabo ang panagsangka tali sa mga miyembro sa Dawla Islamiya o tropa sa gobyerno nga nagresulta sa kamatayon sa buong lima ka mga miyembro niini o ang sub-leader na recover sub sa tropa sa panggamhanan ng duha ka mga tagas nga mga armas, duha ka pistulag o sa ka hand grenade nga gipanagihan sa maong naasoy nga grupo sa kasamtangan padayon ng gihimong clearing operation o validation aron masiguro ang kaluwasan sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar o mapungga ng sa mga pag sa mga bahad sa mga armadong nga grupo nga magresultag kasamo ka sa komunidad. Gipakita usaba sa operasyon nga padayon ng koordinasyon sa puwersang pangseguridad sa gobyerno aron na pakgang ang mga bahad sa mga armadong grupo o magpabilin ang kahapsay kalinaw sa komunidad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5:34 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahay na itong lakbitan ng mga balita. Gikan dito sa lungsod sa Tudela kundi adiin upat ka mga kawatan o krudo. Ingon man sa battery mga higalang nasikop sa mga otoridad ang mga dinakpan sumala pa taga Pagadian City. Uy, detalye sa mga balita mga higala dayo na ini nga mga kakawatan. Atong siren pinagi sa tong kaubang gikan sa 87.7 Joy FM Pangilbay Misamis Occidental pinagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Nasikop sa Tudela Municipal Police Station ang duha sa upat ka mga suspek nga matod pa sa pagpangawat sulod sa usa ka communication tower compound dito sa barangay Basirang Tudela Misamis Occidental. Sa ayos kabuntagon ito ng kalabay nga Agosto 6, 2025. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon alas 3 sa Antakdas Kadlaw na nasakpan sa security guard nga nag-grooving ang upat ka mga lalaki nga gituho ang nangawat sulod sa maong compound. Ang mga suspek matod pa nga taga Pagadian City, Sambuanga del Sur. Human sa pagdawat sa mga reporta, narisabdayan nga merisponde ang mga kapulisan sa Tudela PNP nga misampot sa pagdakadakop sa duha ka suspek. Samtang ang laing duha nakaikyas kini og padayon pa ang gipangita sa mga otoridad. Nasakbit gikan sa duha nga nadakpan ang unom ka 20 litros nga plastic containers nga puno sa gituho ang krudo o gikuha gikan sa standby generator. Matag container adunay gibanabanang katidad nga gismel kapisosa na recover usab ang unom ka ABT battery modules nga nagkatidad kini o gibanabanang 200,000 ang matag usa niini. Matud pa sa Tudela PNP OIC Police Major Gunel Ganyite na anak karon sa kustodiya sa Tudela PNP ang duha ka dapan nga mga suspek. Rayon sab ang imbisigasyon aron mahibal-an ang papel sa Toyota Hilux nga gigamit sa maong krimen o kung kiniba inabangan o gipahulam o adunay laing kalambigitan sa maong insidente. Samtang giandam na usab sa kapulisan ang kasong robbery in inhabited place patok sa nadakpan o nagpadayon ang manhunt operation aron madakpan usab ang duha pa nilang kauban nga naka-eskapo pa ning tungura. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangga salamat Renzo Malinog sa mga update samtang sa Pikas Bahin Balita Mahigala gikan sa Region 10 kung diin abot na ngadto sa 140 milyon ang kantidad sa sabog marihuana ang nakumpiska taliwala sa gipakusog nga anti-drug operation sa tibuok Northern Mindanao. Sumala pa ni PNP Region 10 spokesperson Police Major John Navarro nga ang naasoy nga mga sunod-sunod nga mga operasyon nagresulta usaba sa pagkasikop sa pipila ka mga high value target individuals. Gani sumala pa sa nilabay nga semana lamang niabot ngadto sa 3 million pesos ang kantidad sa mga kontrabando ang ilang nasakmit sa Cagayan de Oro City, Misamis Occidental, ingon man diha sa Lanao del Norte. Gitutukan usab sa mga otoridad ang pagtaas sa presyo sa illegal nga droga. Nagapakita nga mas sa nagkalisod kuno ang pagpalusot niini tungod sa gipahugtan pang operasyon sa mga otoridad. Dugang pa niini nga gawa sa pagpanakop gipaligon usab ang rehabilitation pinaagi sa community-based rehabilitation program ug ang pagpaligon na sa Barangay Anti-Drug Abuse sa Council Kunbadak gihatagag aksyon usab ang internal cleansing sa ahensya diin duha ka mga dismissed police officer ang nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga nito nga bulan sa Hulyo. Sa kasamtangan padayon pa ang pagtanong pagmonitor sa PNP PNP Regional Office 10 sa mga dapit nga dunay taas nga kalihukan sa illegal nga droga lakip na ang mga lalawigan sa Bukidnon, Valenza City, Lanao del Norte, ingon man ang Cagayan de Oro City o guban pang mga lugar na nawagan usab ang PNP sa mga katawhan na importante ang mga impormasyong ihatag nga magresulta sa pagka-aresto sa mga miyembro sa sindikato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.39, higalang atong oras samtang sa Pika sa Bayan atong lakbitan ang mga balita. Gikan usab dito mahigala sa Tagum City, Davao del Norte. Kung diin, adunay adakong sunog ang naitabo sa Purok 4A, Gumamela Drive, Apukon, Tagum City. Sumala pa sa Bureau of Fire Protection, alas 7 pasado na itabo ang sunog kagabiing paspas sa girespondihan sa ilahang mga bumbero. Sa kasamtangan dili pa matino sa Bureau of Fire Protection kung unsang hinungda na sa maong sunog ni Ulbo dito sa may barangay Apukon. Padayon usab ang pag-assess sa mga otoridad para masairan kung unsa kadako ang damage sa maong sunog. Balita gikan na dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental kung diin

0: Susi ang kahimtang sa Marine Protected Area, lakip ang mga natural na kahingaan na potensyal sa turismo, accessibility o kasamtangang kondisyon sa lugar. Ang datos nga nakolekta gamito ni Isip Basihan sa pagpaligon sa mga programa sa konserbasyon, responsabling turismo o dugang pagdumala sa mga baybayon o kadagatan sa Baganga. Sumala sa LGU Baganga ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nilang paningkamot araw mapanalipdan ang kinaiyahan o masiguro ang voluntarong paggamit sa mga natural nga bahandi alang sa umabot ng henerasyon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Dagang salamat Erwin Umaday sa maong update mga higala samtang sa pika sa bahin balita gikan dito sa lungsod sa Maasim sa Rangani Province patay ang usa ka grade 6 student. Human kini nalumos samtang naligo sa dagat sa may sitio Linaw, Barangay Poblasyon Maasim sa Rangani. Sa investigasyon sa PNP Maritime Law Enforcement Team sa Maasim ang biktima na ilang si Jasmine Gimba Alisaka, 10 anyo sa grade 6 nga mulupyo sa Barangay Bales. Sa naasoy nga lungsod, sa imbestigasyon na nahitabo ang insidente alas 11:30 ang takna kagahapon samtang naligo ang biktima uban ang grupo sa mga kabatanunan. Apil na ang biktima sa kadagatan nga bahin sa maong lugar o wala laumi nga nahitabo ang pagkalumos sa niini. Uban nga niabot sa walalum nga bahin sa maong dagat. Usa ka guardia usab ang nakadungog sa pagpangayog tabang sa mga kauban ng mga estudyante nga dali kini nga ni rescue. Ang biktima gidala pa sa pinakaduol nga ospital apan gideklara kini nga dead on arrival sa iyang attending physician. Nagapahimangno karon ang lokal nga panggamanan sa mga estudyante o sa mga gustong maligo sa dagat nga kanunay mag-amping ilabi na sa mga peligro dili pa familiar nga mga lugar para malikayan ang disgrasya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: 5:43 na higalang atong oras. Samtang sa pika sa bahin, balita higala gikan sa Maguindanao del Sur kung diin na nilingkod na ang bagong commander sa 601st Infantry Brigade Philippine Army. Uman nagipahigayon ang change of command kagahapon nga adlawa si Brigadier General Grimil Brual oy nilingkod isip pa bagong commander sa 601st Infantry Brigade Philippine Army kung diin gihuli pa niini si Brigadier General Edgar Cato. Ang maong seremonya gipangunuhan mismo ni Joint Task Force Central o 6th Infantry Kampilan Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara. Ang maong sa maong turnover of command giila usab ang dakong papel nga nahimo ni Cato aron na magpabiling mahapsay o magpabiling na malinawon ang iyang area of responsibility labi na sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte. Gipasalig usaba sa bagong lingkod nga commander sa 601st nga si Brigadier General Rual nga ipadayon niini ang mga nasugda na ni Cato o magpatuman o uban pang mga reforma o mga programa aron na masiguro luwas ang mga mulupyo sa iyahang AOR.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: 5:45 ng atong oras. Samtang mga piusab kita mga higala, Okera 5-in-1 Coffee, lami nga kape.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Tabalan ako sa inyong gustong basagot, sweetheart.
3: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita.

0: Rita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Lana po.
1: Eh, marod din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Pero... nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa kung polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: 5:46 na igalang atong oras karon atong sayron ng mga katikaran gikan sa P. Palma area. By the way, oy, good morning sa itong mga kaigsuunan mga higala. Diha dapita sa may Banisilan. Good morning sa tuang mga opisyal og empleyado sa Banisilan LGU. Ingon man, oy, good morning usab. Ah, grabe, galanog-lanog, walay off-off ng radyo diha ni Sir Tata Emmanuel Gilyado sa Alyosa na Cotabato, no? Ito ang executive assistant diha sa LGU sa Alyosan. Good morning, Sir Tata. Salamat gayud kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Way off-off na yung radyo, mga higala. Galanog-lanog. Pagkabaskog itong nga signal. Gikan sa People Ma area, nasa linya si Tinig 11 June Villa Soto.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Good morning, ka Jun.
5: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pasimigya. Matagumpay na na-implementa ang search warrant laban sa isang magsasaka na di umano'y pasaway at ng gugulo na dahilan ng away sa napakalayong lugar o bahagi ng Sitio Kadanlugan, Barangay Baong Alamada, Cotabato. Batay nga dito sa ulat na pinalabas ni Police Major June Napat, ang Chief of Police ng Alamada Municipal Police Station, alas 12 ng hapon kahapon, ika-6 sa buwan ng Agosto 2026, ng pinangunahan ng Deputy Chief of Police ng Alamada PNP sa katauhan ni Police Lieutenant Nestor Carino ang Carlito Carino ang pagtungo ng mga tropa ng pamahalaan bit-bit ang search warrant number 26-030 na permado ni Honorable Judge Reynera Osoa, ang Executive Judge at Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 28 na nakabase dito sa Mid-Sahel, Cotabato na may petsang Hulyo 31, 2026. Ito ay target na nasabing search warrant ang pamamahay ng isang alias Apolinario, 41 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sangkot kasi di umano itong si alias Apolinario sa panggugulo sa kanilang komunidad at sa katunayan mismo ang kanyang asawa at dalawang anak ay umalis sa nasabing lugar bilang pag-iwas dahil nga sa banta ng kanyang ugali tuwing nalalasing na nananakot. At ng pagalughog ng mga operatiba ng Alamada PNP sa pamamahay nitong suspect ay tumamban ang isang Colt caliber 45 na baril na may magazine at dalawang bala at isang plastic na naglalaman ng tuyong dahon ng marijuana. At hindi naman siya pumalag sa mga operatiba at voluntaryong sumuko. At dito nga ay nagresulta sa kanyang pagka-aresto. Natakdang mag-return of warrant ngayong araw ang Alamada PNP dito sa korte na naglabas ng kanyang pagka-aresto. Isa din namang banta actually, no, Kaloy, ang kumalat kagabi or kahapon pa dito sa bayan ng Midsaya. Target ang isang dummy account na Yaila Amir, no, at ito ay isang pagbabanta sa mga eskwelahan, ngunit sa unang post nito ay tinarget niya ang isang malaking kolehiyo at ngunit hindi ito masyadong nagdulot ng takot o pangamba, bagamat ang ating local police ay talagang nagsagawa ng kanilang masusing investigasyon, dala nga ng nauna ng posted na banta online ay tila ba nasundan lamang ito na isa na naman ulit na fake or marituturing na hindi beritikado. At maganda naman ang naging impact dahil nga sa hindi na masyado itong nagdala ng chilling effect sa community, dala ng nauna ng nailahad na pagsadyang pananakot lamang. Ngunit gayon pa man ay trinato pa rin ito na isang seryosa level ng gobyerno, isang seryosong bagay, at nag-deploy ang ating militar at ng ating kapulisan ng mga intelligence personnel nito para masiguro ang na hindi na lalawak pa ang epekto ng nasabing pagbabanta. Yan ang latest na balita mula dito sa PIPAM area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Nagangang salamat, June Villasoto, sa pinakauling update gikan sa PIPALMA area. Ingon niya ni sa tuwang PGO Executive Assistant kasi Sir Jesse Inid, Sir John, no? Damo gatilaok ka manok.
3: Tinig ng Bayan!
4: Damo manok kasi kaubang June, pwede na ka June, no? Kung sabaw-sabawan. Joke lang. Oo. Happy Fiesta Gali, no? Sa mga taga-libungan. Nag-celebrate ang mga taga-libungan na mga higala sa ilahang kining kapistahan. Ang ilahang kining 11th Katambulit Festival sa lungsod sa Libungan na kung diin nagipahigayon na kagahapong adlaw Agosto 6 ang apil usab sa ilang 19th Indigenous People's Day kung diin na nagapakita kini og pagpahatag og importansya sa mga IP dili lamang sa naasoy nga lungsod kung dili sa tibuok probinsya sa Cotabato. Gipabot sab ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang iyang mainitong pagtimbaya sa naasoy nga selebrasyon kung diin gipadala ni ini si board member Shirley Macasarte Villanueva uban na si City El Jury Antao Balisi ang provincial IP mandatory representative Rodrigo Rangaban og gipadayag ni ini ang pagpaabot og mainito nga pagtambaya kung diin gipaningkamutan sa provincial government ang mahatag og proteksyon og katungod sa mga IP nga magpadayon ang intervensyon siguna sa ilahang mga panginahanglanon.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Samtang sa pika sa bahin, may kalambigitan sa ginapatuman nga Health for All program sa opisina ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, gihatod ang dekalidad nga serbisong medikal sa mga Cotabateño sa ginalaing barangay sa probinsya. Pinagi usab sa gipahigayong medical dental outreach program dito sa may ST Village sa Barangay Manubuan sa Matalam, Cotabato. Sa kinatibukan ni abot ngadto sa 162 ka mga mulupyo ang nahatagan og higayon sa libreng konsultasyon og lain pang mga serbisyong medikal gikan sa mga doktor sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO. Ni tambong usab og nihatag sa mga serbisyo uban sila si PGO Executive Assistant Jesse Inid og si board member Raymond Saldivar og uban pang mga opisyal sa Pikit, Cotabato aron na sa pagatod og hinabang sa mga mulupyo diha sa may Manubuan sa Matalam, Cotabato.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Balita higala gikan sa itong mga kaubanan gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin Mati City nagapaligon sa ilahang border check kontra African swine fever. Detalye sa mga balita pinagi sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Abadhay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Gipakusgan sa Dakbayan sa Mati ang pagbantay sa mga entry o exit points aron mapugngan ang pagsulod sa African swine fever o ASF. human sa mga naitalang kaso sa ASF sa mga kasikbit ng lugar nga nagsupply og karne sa mati, gilayon nga gipahimutang sa lokal nga pagamahanan ang mga checkpoint sa tanang agianan sa syudad. Matod pa ni City Administrator Alan Andrada, dumong niini nga masiguro nga walay kontaminadong karne sa baboy nga makasulod sa dakbayan o maprotektahan ang lokal nga industriya sa hog raising. Samtang gipakusgan sa City Veterinary Office ang Operation Bantay Karne o ang information campaign sa mga barangay aron mapahimangnuan ang mga magbababoy sa ustong biosecurity o paglikay sa ASF. Gipatinausab sa lokal nga pagamhanan nga ang African Swine Fever dili peligro sa tao. Apan usa kini ka makamatay nga sakit nga dali mukatap sa mga baboy. Musa gikinahanglan ang kooperasyon sa tanang hog raisers o mga negosyante sa karne sa dakbayan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Alas sa 5.57 higalang ato ang oras. Good morning sa itong mga kaigsuna na diha sa Pangil Bay. Good morning sa Tagatubod, Lanao del Norte. Ingon man na may nga buntag sa itong mga kaigsunang mga mangingisda nga sayo in town kayo ni Bangon. Ito sa ilang isdaan mga higala diha sa may Baroy. Oh, good morning si mga pamilya ni Bebot Tamalana, no? May nga buntag. Oy, salamat kaayo sa atong mga tigpaminaw diha sa may Libungan. Oo, kay Sir Jesse Inid na may buntag. Salamat kaayo diha sa Libungan. Good luck daan. Adunay Litson Parade sa Libungan. Karon na, Sir Jess, may buntag no? Sa karon ba na? Oo, lami ra ba kayo sus pastilan in taon? Kalami, makagutom. Ning mga Litson, mga higala. Atong sayron dugang mga balita sa atong kauban sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Pinagay sa atong kauban nga si Renz Sumalinog, lalaki gidakop tungod sa pagkupot og ilegal nga armas.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Good morning, ka Renz.
6: Nakuha sa kuwerpos kapulisan ang usa ka gituho ang ilegal nga 45 nga pistola nga walay serial number, usa ka steel magazine og 5 ka mga bala sa kalibre 45. Atong sa pagpaigan papatuman sa search warrant batok sa usa ka suspect dito sa barangay Poblasyon sakop sa lungsod sa Tubod, Lanao del Norte. Alas 12:44 ang takda kung kapit kukulang sa unto, hangtod alas 1:43 ang takda sa hapon ang gipaigayon sa maog operasyon Agosto 6 to Idusmel 26. Ang operasyon gipanguluhan kini sa mga sakop sa 10 OPIFA Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 ubos pagpangulo ni Police Captain Mohed Ben Caera o Mangutara uban sa suporta sa 1st PMFC Lanao del Norte, Tubod Municipal Police Station o ang RIU-10 o PIU RID-10 o 51st Mechanized Company o sa PIFA Mechanized Battalion o sa PIFA SOU. Ang target sa search warrant mao si Hansel Aboy Rivera, 37 anyos, driver o usakinika residente sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Ang maong search warrant giisyon ni RTC Branch 7, Presiding Judge Richie Gay Mendoza. Gay Mendoza, tungod sa kaso paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sumala sa kapulisan, ang pagpatuman sa search warrant gisubay sa duha ka alternative recording devices isip pagsunod sa mandato sa Korte Suprema. Gitambungan usab kini sa usa ka miyembro sa sanguniang bayan sa Tubod ug usa ka representative sa media isip opisyal nga saksi sa maong operasyon. Ang tanang nga nasakmit nga ebidensya gitugyan sa Lanao del Norte Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination samtang nadakpan ni delegado sa Tubod Municipal Police Station alang sa hustong disposasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Higang salamat, Renzo Malinog, sa pinakaulahing update mga katinig sa Joy FM Pangil Bay o pinakaulahing balita. Gibutang isip Acting Commander sa 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army, si 602nd Brigade Commander, Brigadier General Ricky Bunayog. Sumala pa ni Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagarra. Magpabiling concurrent commander si Bunayog sa 602nd Infantry Brigade samtang ginahulat pa ang pag-abutang sa permanenteng commander sa 6th Infantry Kampilan Division.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ay congratulations sa buutan og maisog na commander mahigala sa 602nd si Brigadier General Ricky Bunayog, no? Babasin na siya naging mamahimong commander sa 6th ID sa maabot nga panahon. Wala kita igong oras, musunod na nga tuang primetime edition para sa paghisgot sa mga importante kayong mga hisgotan ng karong adlawng Biyernes. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok, ako si Tinig 4, Loy Rosario, may buntag kanatong tanan.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

Mahigala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
1: Sa og pichasete sa bulan sa Agosto. Paspas kayo mga katinig ang pagdagan sa panahon na apan hinay kayo ang pagdagan sa impeachment trial diha sa Senado. Mga katinig, adunay mga panghitabo diha sa ano sa pikit, no? Murag adunay gihimong operasyon ang ato ang mga otoridad batok ni aning Jamaa Islamiyah Group. Og adunay lima nga mga ano na sawi. Atong paningkamutan nga makahinabi unya ang ato ang mga ano law enforcers sa apan ato pod nga ginapaningkamutan nga makontak ang usa sa mga tigpamaba niining ano ya impeachment trial representing the prosecution. Mga katinig, si Deputy Speaker niya sa Kongreso, taga Iloilo, aton ini to. Si Congresswoman Janet Garin. So mga katinig, hopefully makontak na to siya kay ring pero wala pa niya ginatubag mga katinig. So ato sa welcome mga to ang partner 40.
2: Yes, good morning. Good morning dos, no? Good morning sa mga tigpaminaw og uban kita sa Tinig ng Bayan.
1: Kumusta?
2: Yeah, kagahapon busy day, no? Labi na atong ginatamyaw day dos ang mga taga Sitio Kalian, yo Abra Matalam, no? Maminaw to sa tuah karong adlawa og hangtod sa mga sunod natong presentasyon.
1: Kaubang 40 walay hearing gahapong adlawa, kaya ang hearing nila hangtod sa ano lang hangtod sa Miyerkules lang. But of course, daghang mga obserbasyon, daghang mga komento nga nagagawa sa niyaning mga nahitabo karon kay for one na mura og hinay-hinay na nga nawadan og gana ang mga tao nga musubaybay niyaning impeachment kay dragging na kaayo.
2: Oh, day 13 pa lang dos, no? Ika-13 pa lang adlaw sa kung ihapon nato ang inadlaw nga paghiring, pero unta dili maglusen ang ato ang katawhan. Kay ang listening span manggod sa mga Pilipino dos, dili ingon imo nga taas, no? Labi na katong busy. Na mga adlaw-adlaw gibuhaton di gina kalingkod all throughout para maminaw o kung medyo dragging o grabe ang teknikalidad, siyempre mubiya na. Maminaw na lang na dos, unta naminaw sila nato kadtong mga dali ra mubuhi kay busy.
1: Nainaminaw sa ato ha, pangutan na ito ni siya og kuan. Wala pa ba sa gipulan pero nagpa-regards siya. Regards kay Tibor.
2: Oy, regards.
1: Good morning, kuya. Miss you, Jesse.
2: Ay, kaila ko, Ana.
1: Jesse inid.
2: Oh, day. Good morning, dia, day. Yes.
1: Ako yung gibasa kay Gimension, mo kunya imong pangalan, God.
2: Mas ikaw gina iyang i-mention dos, no?
1: Doon na dahil lima kamimbro, niyaning ano, usaka gi-ilaman kining ano, terrorist group, no? Ang na kabsan silang kinabuhi sa ilahang pakigas inkwentro diha sa kuwerpo sa ato ang mga kasundaluhan, ang mga membro kini sa gitawag nga Daula Islamia Hasan Group, DIDAS-HG. So kahapon,
2: kahapon?
1: Diha ni sa barangay Inugog sa Pikit, amo ang munisipyo ni.
2: Amo ang munisipyo po. amo ang dakbayan po, nga imong dakbayan, na apoy dili man nadakpan, gi-surrender. Makaguol ka ayon ni Dios, mahinumdumani mo ang grabe nga pag kalat sa Facebook sa usa ka message nga ni terrorize, nakahulga sa mga tulunghaan.
1: Kada ng estudyante?
2: Yes. Mm. Alarming Dios, tungod kay sa edad nga 11 anyos.
1: Diya kini sa Carmen Hitabo?
2: Dili. Dili sa Kidepawan.
1: Doon sa Kidepawan?
2: 11 anyos, dos. Nga bata, sa River Park nagpuyo.
1: Mm-hmm.
2: Na-trace, maudi ito ang nagpakalat ni adtong maong text message, no? Base sa mga nakuha na itong information, maayo kayo na subaybayan sa amahan. Kay dili lang tumao, iya pang gisigundahan ang tao niya nakita. We do not condemn the child.
1: Mm-hmm.
2: Klaro na, sa edad nga 11. Pero kinahanglan matuki kay ang tracing nila mahilig yun siya mag Roblox dos, no? So mahilig siya magdula og Roblox og bisag tong mga nahitabo nga patayan sa mga laing tulunghaan, no, nga katong iyang gipamusil ang iyahang mga schoolmates, Roblox gihapon. Grabe ang influence ani, murag maingon natong very very alarming. Kay suguon mong gudu sila nga mamatayming. Mag-on mission. So, nadakpan. So, back to school, mga kabataan, kay maayo po ng amahan kayang gisurrender. But we think those nga kinahanglan.
1: Pero ganyan sa pagka-discover sa amahan?
2: Nakita niya kay naan naman po yung type nga bago. Nga bantay lang mga taga usa ka eskwelahan na po ito yung giingon o mag-anniversary mo. Kay doon nag-kamatay nga mahitabo sa inyo. So, that line gihapon. No, nakita sa man antila sa iya de gikan, so responsable po ang ginikanan gidala sa PNP. Pero ang ato ani dos dili lang taman sa PNP, no, dapat i-dad on unique psycho social ang bata, intervention yun ni.
1: Mao. Kana tong mas long range sa og mas unsa ni strategic nga pagtubag ni aning maong problema, pero mabalaka kita kay tinuod daghan mag mga cases nga nagalink diri sa mga violence sa mga kabataan na link dito sa mga kining gimension ni mga roadblock.
2: Yeah.
1: Og dapat siguro ang ato ang mga cybercrime units sa police, sa NBI o guban pang law enforcement should take notice sa aning maong mga panghitabo. Kaya somehow mura siya og organize o internationally ano.
2: Unya di nila kinahanglan magkita dos. Diha lang gid sila sa cyberspace. Sige dula makumand nila ang mga sa bagay, linghod kay nga panghuna-una. So
1: kining nasa likodan ni ang dapat mo ni sila ang nahinganlan yun nga mga terrorist group. Kay tinuod yun nga terrorist ug dapat dili lang ang mga law enforcers sa Pilipinas ang magukod ni ani, kundi it has to be a concern of the international community.
2: Yes, di ba na pwede ipa-strip off kana nga mga klase sa program, no? Kayo mga bata ra bagyod na very early age. Imuon ang terorista ang panghuna-una.
1: Actually, looking at gisgutan nato ni mga panghitabo sa Pikit, mulaog masayon pag ani i-control kining mga ano, mga Jamaa Islamiya kaysa kana sila. Kaya isa lang ka hulugan nila sa ilahang post, billions ang or millions, hundreds of billions ang makabasa ni ana, and ang potential sa damage kay ilahang mahimo dili gyud ano, dili walay limit, mo lagi ingon ana,
2: borderless kung asa makaabot
1: borderless.
2: So dako gyud ang papel siguro nga matan-aw ni sa mga legislators nato, no, Congress, Senado, unsaon ni kaysa ubang nasudos, ila nagyung gibawalan, giban, no, ang mga programs nga maingon natong makadala og very bad influence ato ang mga kabataan, no. Ug ang uban below 16 years old, sa mga nasod na nakita nila nga delikado na kayo dos, giregulate nila ang paggamit og cellphone sa mga bata.
1: Apan, of course, unlike ani mga terrorist group, ang armed men, no, lahi ang approach niya ni kay kining ato ang bisan gani kining ato ang mga gitawag nila terrorist group nga mga armado nga nagsuri-suri diha sa ano, Maguindanao o asa po nga lugar sa tibuok Pilipinas, sa dili gani necessary di ingon ang spokesperson sa 6th Infantry Division nga dili necessary di nga armadong pakigsangka gayud ang solusyon na ni ani kun dili tan-aon gid kato mga ugat hinungdan sa mga ano, kalisod sa ugat hinungdan sa armado nga mga alsa ni aning mga katawhan.
2: Yes, og ma-remember nato in mga pipila ka semana ang nilabay na interview nato ming ang usa kaayo ka very sensible nga officer sa military. Katong point niya nga dili importante nga magsige na lang og utak pulbura. Kung dili kinahanglan nga matud pa niya, tan-awon gyud ang efficiency, ang efficacy sa mga programa sa gobyerno, ilabi na ang corruption, kay mauni nag-breed o maingon natong mas very chaotic nga katilingban, no? So, importante ni nga mga maingon nato, dos, importante ni nga mga mindset o panglantaw, no?
1: Matuputa sa iyo, so, sa kaisgutan ng nasyonal, kaubang 40 kay kining issue sa Paksilika, mura og nagkatingkad ang mga opposition niya ni kay mismo diya sa Kongreso, aduna na inanawagan og congressional inquiry. Tapos diya sa kadalanan, grabe na po. Daghan na pong gamarcha tungod ni aning Paksilika. But ang one of the main reasons nga gina put forward yan yung mga nagaprotesta, aduna kuno yung mga 3,000 plus ka mga mag-uuma nga maapektuhan, ma-displace, no? O niya, ang ingon sa gobyerno, wala may ma-displace kay kana nga mga lupa, public land ba na? Ingon sa mga nitibo nga mga mag-uuma, tinuod na i-dispute aning maong nga yuta, pero dili ni necessarily public land, kaya
2: Since time immemorial,
1: rin namin gapuyo, and a government agency has already taken notice of the fact nga sila gyudiha mga lumulupyo anang lugara, mga mag-uuma anang lugara.
2: O mauna ang mga dumagat ba? Tama ba ang dumagat grupo sa mga matawag ba natong IP. Mga IP yun, no? O kung dili muhimo ang gobyerno o makatarungan ng lakang anak ming, maulagin ang na-industrialisa ka, kay nitukod ka o hub, itawag pang employment hub, pero ni-displace po kag libuan nga dunay historical right. Maunay dapat tan-awon, dili lang ang katungod kung kinsay nagunit sa titulo, pero siyempre, kung since time immemorial na sila diha, dili biya na balay sa pating nga imo lang ibton, Ming. So
1: actually, kining issue, dapat lang pujud-pud nga ato ani siyang babagan tungod kay issue kini og kinabuhi. No? Kinabuhi sa mga mag-uuma, muwadan silang kinapanginabuhian, di ba? Ikaduha, security issue. O niya, ado rin kapi kalambigitan. Kung yung security issue, ado na yung kalambigitan kini sa ato ang kinabuhi.
2: Unsa man magpa-target ka, nga, imog yung ibutang, samtang ang ubang nasod, niingon nga, mag-cooperate me, pero di lang sa amo, dito lang sa Pilipinas, niya, willing victim gyud ta dos nga targeton ta kung kinsa tong maingon natong mga kontra or nag-alkontra sa US.
1: Mm.
2: Kaya ang question nato, nganong wa mananugot ang ubang nasod na pwerte man natong lagana?
1: Mm-hmm.
2: Nganong kitag yun? O dili lang namin gahilak ang kinaiyahan.
1: Mm-hmm.
2: Muhilak po ang katawan nga naman, very voracious or kanang suyupo niya tubig. Ang dagan kayang tubig.
1: Mm.
2: Kulang pagani, kay naanay shortage sa tubig ang mga population dito, no? Mm-hmm. So the more pa, pack silikata, unsa ta kaandam, di na ta mo inom og tubig, ana.
1: Tapos 4,000 hectares ni around diha sa kanang dating Clark Air Base.
2: Unya.
1: May imagine ni mo lang 4,000 hectares.
2: Dapat kaayo, no? Unya patag.
1: Mm. Patag kaayo. Bisan pag dili patag kaayo kung naka 4,000 hectares.
2: Unya na diha kagatanom og imong kuan kana unsa ni kaning palay. Or unsa nga
1: palay rap. Productive siya, yes. No? Tapos ihatag lang nato dito sa mga langyaw.
2: Tungod lang kay
1: sa mga langyaw.
2: Tungod lang kay muingon ka nga libuan ka trabaho.
1: Mm.
2: So tama na.
1: Actually ka ng libuan ka trabaho, that remains to be seen. Kaya ano?
2: That remains to be proven.
1: Oh.
2: Tigod bagyod basi bag tigalsara og kuan og dagkong batudos.
1: Mm.
2: Kumbaga laborious work. Pero pagkahuman, technical na nga trabaho, og dili man na magampan sa tanang Pilipino, no?
1: Mm-hmm.
2: So, basig...
1: Ano ni artificial intelligence? Magamit ni artificial intelligence, highly technical ni siya. So, sa pagkatrabaho niya sa mga Pinoy nga, walay kalibutan, yes. Ang mga ma-employed niya siguro, kanang mga...
2: Maayos sa AI.
1: Oh, o kanang mga, itong sinitawagan na nila, computer engineer. No?
2: Correct.
1: Mga technicians, mga programmer, basi pwede pa. But I don't think nga kining mga langyaw mag-hire ni og Pinoy nga mga,
2: yes,
1: programmer sa usa ka industriya nga highly sensitive tungod kay
2: ado
1: na sa kalambigitan sa international security.
2: No? So most likely asa bugat lagi nga trabaho dos mamanday construction during the construction phase, pero
1: wag map
2: maglimpyo
1: mag mower kay lapad bang kay ning area,
2: correct, no? Pero ang technical nga trabaho gyud nga sustaining dili gyud na maadto sa Pilipino dos, no? Kay tama ka, international pangkalibutanong seguridad ang gihisgutan diri. So nagatuo bata nga ang US musalig nga ihatag ni muna sa mga Pilipino, samantalang industriya na sa ilahang pagkontrola sa tibuok kalibutan, no?
1: Mm.
2: So most likely dapat dili ta ma-disorient og mo expect og too much.
1: Adunay daghang mga na-schedule gani na imbita ta sa mga mura og symposium, mga information dissemination campaign sa online, dili lang face to face kundi online. Nay nag-invite sa to online and we hope makatambong ta ani para mas masabtan pag yun nato.
2: Nus adaw na dos.
1: I forgot the date, no, but
2: pero coming pa
1: this August, no.
2: Mas maayo
1: aning tambungan tagaan to ning panahon kay para pod makatabang ta pagpasabot sa mga katauhan sa mas lalum nga pagpasabot mahitungod ni ani kay this is very important. And ironically inga ni siya kadako nga issue, national issue ni siya, dili lang siya national issue kundi international issue, and yet we have a vice president nga wala kabalog unsa nang Pax Silica. Sa dihang ipamutan na siya sa taga GMA.
2: She seemed to be very busy.
1: Mm.
2: Ang busy presidente, busy.
1: May pa
2: nga o bago sa iya ha, ang Pax Silica. Pero kita kinahanglan yun ang mutuon dos, no?
1: Mm.
2: Mutuon ang katawhan, mo research total, at the tip of your fingertips, pag tuplok ni mo, naalang kay load, makita ni mo unsa ang mga dangers o implikasyon. Kada lang.
1: Mm-hmm.
2: Dangers sa pagtukod sa Pax Silica, mga implikasyon, positibo o negatibo, para makita niya ito ang matagbalanse.
1: Mm-hmm. So, kato, sa balikan na ito, kining local nga issue na ito, kining naitabo diya sa pikit kaubang 40. Oh, kay,
2: yung homelander bagyo na, no?
1: Oo. Oh. Doon ako ng mga na-recover, nga mga duha ka tag-asa kalibre sa pusil, Though wala pag specified diri sa initial report nga nakaabot sa ato, ha, pero ginaingon sa ano, ginaingon sa ato ang mga kasundaluhan nga nagapadayon ko ng ilahang clearing operation o validation aron siguruhon nga ano ang safety sa mga katawhan diha sa area kung asa nahitabo ang operasyon, mga katinig. So again, kuan man ni kining issue, kining nga issue sa Jamaa Islamiya, gina-label mo gud ning extremist. Okay. Extremist group ni sila. Og somehow gina-relate, gina-linkin ni sa religious belief ni aning
2: but are maong they gina-consider ba sila nga terrorist pod unsa i-label sa ilaha anino?
1: Yes. As far as the sundalo is concerned, mao man isa man sa gihingan lang atong spokesperson sa 6th Infantry Division nga interview nato nga matod pa niya terrorist group. Kauban ni sila atong duhani sila ka grupo diri sa atoa sa mainland Mindanao, pero particularly matod pa sa taho sa kasundaluhan, kusog ni sila sa Davao sa Maguindanao del Sur, no? So pero kining operation nga nahitabo sa pikit dili naman ni Maguindanao del Sur. This just proves nga while mahimong naa sila sa Maguindanao del Sur, dili exempt ang other neighboring areas nga maapektuhan kung unsa may mga katikaran ni aning operation sa militar against si aning maong grupo. So nagaingon po daw ang kasundaluhan sa nga atong na-interview diri nga dili gayod daw sila magkumpiyansa.
2: O labi na kay kaming ang BARM election sa September 14 o ubay-ubay po nga barangay sa Pikit 2, no? Ang napasakop na sa BARM, no? So unta dili ni mahimong complicated o mas mo paulbo pa o kagubot tungod kay ang eleksyon ra ba nga gitan-aw dili lang nato nga mga Pilipino. Test case kini sama sa imong ginaingon permanente deliverables sa gobyernong sa ato ang gobyerno, no, para sa katauhang mga Moro.
1: Part kini sa mga nahisgutan o na agree, no, og kasabutan diya sa gitawag nila og CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro, nga resulta kini sa 20 ka tuig nga negosasyon. Katong panahon sa negosasyon, adunay gihapoy mga nahitabo nga mga skirmishes in between. And hopefully, bisan nga niyang nahitabo mga katinig 40, we would like to see, gusto gyud nato makita nga mahuman ang proseso sa kining gitawag og peace process, og dili gani mahuman unta ang peace process even after the election, no, sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay ang peace process magapadayon diya sa implementasyon even beyond or elections or even after elections. Kay like for example, no, ang development projects ang ginapangayo diha sa BARM, dili man muhunong, magapadayon man kini. Ang isang nagsabutan pod diha sa peace talks between the government ug ang MILF nga adunay decommissioning process kung asa katong mga dating mga kombatan sa Moro Islamic Liberation Front hinay-hinay nga i-absorb sa armed forces or police sa sulod sa BARM. But murag masubo pod kay even the MILF, no, even kining Moro Islamic Liberation Front nga ni pirma og agreement with the government, nagatubang gihapon og pagka siak, no, na siak gihapon kini sila. So which actually will weaken the group. Kay for example kining si Alhads Murad Ibrahim nga maong chairman sa Moro Islamic Liberation Front, nagdagan siya sa parliament, no, diri sa BARM. as one of the members of the parliament ang iyang dating military chief nga si Sammy Gambar.
2: Maupoy iyang kaatbang.
1: Maupoy iyang kaatbang. O gi-unseat kini siya sa ano, gi-unseat kini siya sa Central Committee sa MILF. So mao ni ang mga sad realities nga naa diha karon, and we would like to believe nga naay mga ano, naay mga kamot nga nagpalikod niya ni aron masiak ang ato ang MILF parang sumaluya. So mga katinig,
2: kumusta na putukha ang ato ang duha ka unsa ni apprehending officer? Himuon niyo na to ng officer ang duha. Ang mandakupay na to nga naana sa gawas, no?
1: Pero dili terorista ang ilahang ginagupay.
2: Yes. Mandako para manghatag og Yaki products.
0: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
1: May muntag 30 o 24.
2: Good morning ninyo.
1: Hello.
3: Kami na diya. Mayong buntag sad kaninyo kaubang Karomi o Karubi, no? So karon na sa atong pagsuri-suroy, anabot na pagdadiri sa makilala atong pagpatakop sa mga naminaw sa Joy FM. Karon so anadiri usak ka big shop na nagkusog kayang nanono, tingog sa radyo, naglangog-langog. So atong interview ning isa sa mga kauban ako diri na naminaw sa Joy FM. Sir, sa pangalan o pag-aasa ka?
4: Kode si Agido Kumpok. Nag-alirira sa public market, makilala na sa Kalantas.
2: Murag daghan yun ang makilala dos ba, no?
1: Ubay-ubay
2: ang
1: naman. Ang siya trabaho ni Agido?
4: Ah, okay na. Okay na. So, atong nahinabi ni si Sir, no, ganiha nga, nakaingon po siya, nagagamit ni sa Yaki capsule o doon na siya ipakita ng buti sa Yaki oil. So, mauni siya, tigamit yun sa Yaki product na to. Atong pangutanon, unsay, anong ligamit po ka Yaki capsule o Yaki oil, Sir?
5: Kung mangguna siya ka ng Yaki capsule, ma-minot inumun ba kay mawala manggunahin mo ang luya o kapoy. Kada adlaw ka na siya. Kasi kaduha ka na nga buntag yung hapon. Ayaw yung bamino. Ayaw yun. Wala siya yung kapoy.
6: So, kanina ko rin gamit ang pulga. Kasali, hapit na yung mahorot.
5: Pang haplas ko na siya. Ang magabi, kanang dayong katulog. Haplas na mga sakit-sakit sa tuhod. Bagsak, mga hindi kayo haplas ba? Wala yun ang imuhang ang sakit. Amaol.
4: Sige. Sir, ano sa may trabaho ni mong karoon, no? Kay gamit mong ikabiyaki products. Sige, mo buwan mo.
5: Andire, sa bitir eh. Mag inog tinapay. Saka adlaw lagi mag tindog. So, yeah. Na nga, diligyan nga wala ng batiyon ni ka gabi eh. Pamaol sa bagsak.
2: So Agido.
5: Wala na nang mga
2: Agido ags. Ags. Yaki gyud ay ang katapat ang imong partner pang pahupay sa grabe nga kakapoy, no?
5: Oo, dugay na gamit nang haplas eh.
1: Unsa ka dugay na? Unsa ka dugay na?
5: Sa dugay na daw. Ah, sukat pag gawasan ng Yaki. Nakagani ko yung kauban ko na si Lulong Banay. Nagtabaho na sa Bikiri.
1: Lulong Banay. Oo. Oh, kailan mo yan na? Taga makilala.
5: Oo. Oh, oo. Oh.
1: Mm.
5: Wala. Yaki di apon ko ang iyahang kapi.
1: Hmm.
5: Ang hawa nung siguro ito ba?
1: Wala. Wala so, na nay kaugaling mong bikiri oh, lulong
2: kaila giday nimo dos
1: okay nakatukan sa yang balay ihatod nako kaysa nga gabi nagabihan so nakahatod ko na sa yang balay
5: Kauban ato.
1: Pila edad ganin ni mo, Agido?
5: Ha?
1: Pila ganin mong edad?
5: 57 na. Atong kwan, August 4.
1: Uy, happy birthday. Belated happy birthday.
2: Ma'am, murag ka na gi-birthdayhan sa Yaki sa imo. Ang madakpan ka og og halaran og mga produkto, eggs, no?
5: Oo.
2: Unsay dala ninyo 30 og 24? Unsay inyong sinugatang halad?
3: Sponsor karon sa Yaki Capsule. So ato siyang yatagan na pali pa Yaki Capsule. Huwag ka na yung coffee Yaki 3-in-1. So yan ang gikape ron. Pag igog at pagdawat niya, iyang gitimpla na yun. Kinahanda siya.
2: Mao ni tawag nga sinugatang dalit. Pag sugat da, na ano da yung kadalit.
3: Wow, so, wow ko, ang ginawahag na itong mga katawan, nga maminaw kanunay sa day para kumadakpan mo, automatic yun, kadaog yung mga palitay gikan sa Yaki products.
2: Gani. O gusto pa mo 30 nga madakpan, adto ragun mo ama sa iyo sa buntag, diya sa housing project, naagin mo yung madakpan nga ni Tex at Tua so, ni Hados. Okay.
3: Sige, karo. Si ano?
2: Si Tita Jesse.
1: Sige. Nagkasalamat, 30 o 24, ilabi na kang Agido.
5: Okay, salamat, sir. Okay.
1: Ugma.
3: Mao na dumog na sa si Agido, sir Agido na gamit og Yaki Products og Naminaw og Joy FM. So sabi ato siyang diyan karon no. So daghang salamat sir Agido. So kini si Tinig 30 ang akong kauban kanunay sa pagsuri-suroy pagdakop. Tinig 24 Dani. So daghang salamat sa ubang karobi og karomi.
2: Yes, ayo-ayo mo diha.
0: Salmot sa Dinig ng Bayan. Salmot ang mudaog og premyo. Dinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
1: Mga katinig ato sa tagag higayon kining nga pipila na to ka mga pahinumdom.
7: Og daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
10: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
11: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yung akong lawas yung minti. Kaya lang, lihok yung pura sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Okay, welcome back mga katinig o mga katinig. Maswerte kita kay mahitungod niya itong ginahisgutan na nasa linya ang 6ID spokesperson nga si Colonel Ronald Suscano. Sir, welcome sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa panahong iyong ibinahagi.
1: Good morning po at good morning din sa lahat ng nakikinig sa Tinig ng Bayan.
0: Pwede niyo po kaming mabigyan ng update at detalye nitong mga kaganapan kahapon dyan sa Pikit kung saan may limang alleged terrorist ang nasawi sa encuentro with our soldiers.
1: Okay, I received report last night that an encounter transpired at the vicinity of Barangay Inugog, Pikit, Cotabato Province, sa hapon ng hapon at around 2:15. The encounter between the group of Daula Islami Hassan Group, led by Mahom Ismael, alias Marhom, with the elements of 40 IB, 6 Officers Brigade, 6 Auto Brigade, and Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Based on the warrant of arrest being served for the cases murder, prosecuted murder, robbery, at iba pa.
0: So, ang encounter ay nangyari during sa pag-serve ng warrant, but base po sa nabanggit ninyo, mukhang napakaraming units ng kasundaluhan at saka police ang na-involve po.
1: Usually kasi pag medyo marami ang malaking grupo, the PNP is requesting support from the AFP, particularly Philippine Army, para alalayan po sila sa law enforcement operations. Matagal din kasing minomonitor itong grupo na to, which is responsible sa mga previous incidents, violent incidents, like for example yung pag-ambush doon sa mga pulis sa Sheriff Pagwak, encounter sa Dato Fair, yung pagpasabog ng granada sa mga moving vehicle po natin, kahit yung mga armor natin naka-standby noong mga nakaraang linggo po.
0: So more or less mga ilan yung pwersa ng ating kasundaluhan po na na-involved dito?
1: More or less platoon size yung binigay nating augmentation sa PNP.
0: Okay. And according to initial reports po natanggap natin, nasawi po si Commander Marhum?
1: Yes, based on report, lima po yung patay, si Commander Marhum, tsaka yung apat na mga kasama niya pa.
0: Earlier, sir, nung na-interview ka namin, you were saying na itong mga grupo na ito, while kukunti lang sila, around 10 lang nga yung number na mention niyo po. Yeah.

0: Tama po.
1: Because after the death of Hassan, siya na yung parang pinikilalang papalit.
0: Mm-hmm. So minus 5 na po sila. So practically, nasa 10 to 15 na lang po yung natitira. But itong 10 to 15 po, how potent they are in terms of paghahasik ng lagim?
1: Minsan kasi naghahati din yan sila. Merong group na nag-operate dito sa kabilang area ng Ampatuan, Dato Uper, Upe. At yung iba naman nasa diyan sa SGA, portion of Maguindanao Village or boundary po nila.
0: Mm-hmm. You mean nakakarating po sila doon sa Upe, sa bundok ng Upe?
1: Yes po, oo. The hinterland parts ng lalang boundary ng Dato Uper at ng Upe.
0: Mm-hmm. Pero hindi po ito sila makakakilos ng maayos kung wala silang community support.
1: Yes po. Most probably yung mga kamag-anak din at yung iba pang nag connected sa foreign support din siguro.
0: Mm-hmm. And yung timing po ng kanilang nung mga operations natin against sa grupo na ito at yung series ng karahasan tulad nung nabanggit po ninyo na paghahasik ng Granada. These are happening at a time na nag-uumpisa na yung campaign period para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections ngayong September 14. How will this affect the election? Or are these so-called terrorist attacks necessarily intended to sow havoc during the election?
1: Actually, with the series of encounters in the past na nagkaroon na rin sa ng mga casualties at tumahimik, in-expect natin na maring may pinaplano or mag-retaliate sila. At most probably yun na nga siguro. Nataon lang din na pumasok na yung election period ng Bangsamoro election.
0: Mm-hmm.
1: Then after which, wala namang sumunod at ito uli. Tayo naman nakapag-monitor sa kanila.
0: Mm-hmm. So, nangyari po yung encounter with the Marohom Group at nasawi yung 5. Ito po ay resulta ng sinasabi niyo, yung monitoring ninyo, nasusundan niyo sila at nakapag-plastar talaga kayo ng operation plan against them, kaya nasawi yung 5?
1: Most probably, ito na yung resulta ng regular natin na coordination with the PNP, local government units, and other law enforcement agencies, exchange of information, which is regular naman natin ginagawa hanggang sa natumbok natin yung kinaroonan ng hinahanap po natin mga target.
0: Mm-hmm. Kasi itong inugog po sa Pikit is malaking community ito. And hindi nga ito purely Islam believer na community kasi marami rin dito mga Kristiyano. So paano po sila nakakalubog doon sa area or nandun ba sila nagkakampo or nagpapahinga or napadaan lang?
1: Well, kaya siguro nakakuha tayo ng magandang information dahil sa dami ng tao sa community. Most probably mayroon din tayong informants doon na nakabigay sa atin ng maganda at malinaw na picture kung saan yung kinaroroonan nila. Kaya po nakapagtano tayo ng maayos at nait natin yung tamang target.
0: Mm-hmm. Yeah. Itong membership po na 15 to 20 were still able to naghasik ng kaguluhan, specifically yung kanilang grenade throwing. At mayroon ng 5 sabihin na lang natin na neutralize, but there are still 10 to 15. As far as yung time frame po ninyo, hanggang kailan po natin tuluyang masiwata itong 10 to 15 remaining?
1: Actually, yung pag-usapan natin yung time frame, usually dapat towards the end of the year na-accomplish natin. Ganun pa man, pag hindi siya nangyayari, ang ginagawa natin, in-extend lang natin to another year.
0: Mm-hmm. Kasi relative naman din yung numero at nagbabago po, di ba? Kung sakaling, like for example, tama po ba na sabihin natin na may nasawi ngayon na lima, posibleng may papalit na

0: Tampoco in the future.
1: Yun ang experience natin na mayroong nawawala, mayroong pumapasok. Kung ganun man, sana mas marami yung nawawala kaysa pumapasok.
0: And so the campaign doesn't end.
1: Yes. Continuous lang po tayo at lagi na namin in-emphasize na military alone cannot solve the problem. Kaya kailangan natin yung tulong ng lahat ng agencies ng government, particularly local government units.
0: Yeah. Actually, si partner ko, Tinig 40, has been quoting you on that.
2: Yes.
0: Na military alone will not solve the problem.
2: Not only at the barrel of the gun ang solusyon. At talagang gusto ko yung mindset na pinaniniwalaan mo rin, officer. Kasi kaya nga tayo may tinatawag na whole of nation approach. Ibig sabihin, identified natin na napakalalim talaga ng problema. At hindi lang pwedeng isaalang-alang natin sa military forces, sa PNP, kung hindi the approach should be genuinely. Yun bang holistic, lahat kumikilos, agrikultura, pinansya, teknolohiya.
1: Based on constitutional mandate, yung primary function po talaga ng AFP is territorial defense. Support na kami sa law enforcement operations. Kaya nasa PNP pa rin yung primary force to address internal conflict.
2: Yeah.
1: Kaya lang kami na napupunta dito sa law enforcement operations kasi there are so many cases na PNP is requesting our support as part of our law enforcement or our support to law enforcement operations function.
2: Yes, sa usapin po ng territorial defense, officer, does it go to say na dapat katuwang talaga ang ating mga pwersa militar sa usapin ng pagdepensa nitong West Philippine Sea? Meron bang malinaw na stand ang ating military forces sa usapin dito ng West Philippine Sea?
1: Yes po, kaya lang yung nakatask kasi for at this time is the task force West Philippine Sea. Most of the forces na nandoon, yung Philippine Navy po natin and Philippine Marines.
0: Mm-hmm. Pero kasali po ang Army rito sa task force, di ba?
1: Yes po. Pero limited lang doon sa coastal area.
0: Mm-hmm.
1: Pag nag-land yung kalaban sa kalupaan, saka natin didipinsan. Pero pag doon sa dagat, Navy mo doon saka Marines yung primary force doon.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po. Ay, meron pa si habol.
2: Yeah. Panawagan na lamang, sir, no? Anong magiging panawagan mo para mas malalim na maintindihan? Kasi napaka, I'll use the term, unusual. Hindi lang sa impeachment case, no? Napaka-unusual po para sa isang military officer na mas pinalalaliman yung joint hands ng lahat ng institusyon sa pag-solve sa problem at yun bang ilalantad na hindi lang ito usapin yung lumalalim na problema at tigwaan ng mga Pilipino, hindi lang usapin ng paggamit ng pulbura, ng kanyon, no? Kung hindi paggamit talaga ng kagalingan natin na ma-address yung problema ng poverty para mas less ang madugong sabihin natin na pakikipaglaban sa Pilipino, kapwa Pilipino. Kung kayo ang kasama sa peace talk, sir, ano ang magiging panawagan ninyo sa lahat ng stakeholders natin, magobyerno man, lalo na yung nasa peace talk, ano po ang pinaka-mensahe ninyo?
1: Actually, lagi namin in-emphasize yung whole of nation approach na dapat we should not stop engaging, we should not stop talking. Tuloy-tuloy lang yung pagkikipag-ugnayan natin sa lahat ng stakeholders po na pwedeng makatulong sa atin for peace and security. Nasa higher level na rin kasi yung usapin ng peace talk, but ganoon pa man dito sa baba. Tuloy-tuloy lang kaming nag-i-engage sa iba-ibang stakeholders po para mapag-usapan yung tamang solusyon sa mga problema Dahil yung AAP or Philippine Army is only part of that bigger picture.
2: No more question. Thank you talaga, sir, no? Sa
0: maraming salamat, Colonel.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Mm, we hope you will extend the similar courtesies next time.
1: Okay, thank you.
0: So mga katinig, mga kato ang tigpamaba sa 6th Infantry Division, si Colonel Ronald Suscano. So, atong oras, 51 minutos na human milubay ang takna sa Alasais, mura og maglisod na taong kontak ang Congresswoman Janet Garin kay limitado na po itong oras. O niya, yes. Murag sa duha ka number nga itong ginatawag, she cannot be rich. Hindi siya rich, poor siya.
2: Kay poor atong signal o ang connection for this day, kay di siya ma-rich, no?
0: Pero ikaw lang sa akong interviewon.
2: O sige, kita naman ako si Congressman Garin. Naagit siya sa likod dito sa mikropono dos, no?
0: Actually,
2: uy, niabot man si
0: nakita ni mo si ano, kining si
2: sa day 13.
0: Nakita ni mo si Congresswoman Samantha Santos.
2: Wala na ako na ispatan si Kong Sam. Uh-huh. Nakita na ako ang imuhang paboritong interviewon.
0: Si
2: isa sa si Congressman Adyong, syempre na amanggit siya sa panel, no? So nakita na ko dito.
0: Ikaw, unsay tan-aw nimo? Monitor mo gyud ka. Unsa ang mga mahinungdanong butang napamatud-an sa prosecution?
2: Syempre, katong pagtan-aw nila sa mga acknowledgement receipts.
0: Mm.
2: Og gina-question nila kung acknowledgement receipts, di ba dapat naanay mga perma kay seemingly na ay uban nga walay klarong perma, no? Tapos ingon sa prosecution, dili man siguro tanan nga acknowledgement receipt lang, asa ang mga regular nga resibo, no? Ila tong ginapangita, then gina-question pod.
0: So you are saying ang usa sa mga na-prove nila nga questionably ang mga transaksyon?
2: Yes, ug nagagawas ang term na pod nga unusual. Is this unusual sa ingani ka kadako, kadaghan, no? Pangutana nila kay Wamil. Niingon og yes, unusual plus
0: pero bugoy ni si ano ba, attorney kinsa ni babae nga abogada?
2: Katong sa prosecution. Asa to yang pangalan, si Silene?
0: Dili ang abogada, ang prosecution na lawyer.
2: Oh yeah, I like her. Dili tungod kay kita open.
0: Ano yung pangalan? Attorney
2: Lorna Kapunan.
0: Ah.
2: Ug daghan kay mga memes nga gipanghimo dos. Katubang iyang gidamagan si kuan si Cheese ayang ho ay si kuan ang witness sa prosecution. Mura gihimo na lang kitang Pinoy dos, nakita nato nga ginahimo na lang nila nga looking at the funny side.
0: Pero matod pa niya dili ni unusual.
2: Dili ni
0: kay scam kuno kini.
2: Yeah. Ingon siya pag interview nga scam ni unya gi
0: actually yang gi express in open court towards the end sa iyang pag present sa iyang testigo, pero siyempre kabalo siya nga kato i-objectan gito sa defense o gipa stricken off the record. So ingon na siya, that's all, no more question niya. Pero nasulti na niya.
2: Nasulti na niya.
0: Scam ni.
2: Mao na ingon sa ano nga, mahirap nang mabawi kasi ni-istorya na siya. No?
0: Nadungog na sa
2: nadungog na. Kana bang seryoso kayo siya tanawon, pero at the end of sa iyahang speech, mukrak siya joke. O katong iyahang hoy, para i-warn off ang witness nga ayaw tubaga, hoy! So, for that day, nahimong center of attention. O gisubaybayan si Attorney Lorna Kapunan, gihimuan og mga memes sa social media, pero ting daghanag ni like, kay medyo dragging kaayo og malipay ang Pinoy. Murag karakter sa Pinoy nga kapoy maminaw. Labi nagdi kaayo mikasabot kay very technical ang mga termino, ang mga procedure, no?
0: Nagiyon siya sa interview siya, hangangiha daw ang barometer, ang sukdanan na kung effective pa ba siya is herself.
2: Yun
0: siya. siya, ang iyang sukdanan siya. Yun siya nga, kung ako, katulugon ko, bot pa sa bot, no good. O kung magtanong mo, so,
2: buhay na buhay ang iyang dugo.
0: Mga nagtanong din yung mga,
2: itsura sa mga,
0: sa court, sa mga, senator judges. Nga kung ang senator judges daw, nag-text-text sa dito, kunyari, nag-atubang sa imo ha, nag-atubang sa iya ha, pero nag-text-text dito, in siyang.
2: Yeah, what, you do not hold the interest already.
0: And to think these are senators,
2: yes,
0: ha, nga they are supposed to judge,
2: yes.
0: Isa sila sa mga judges, kung i-convicto ba o i-acquit si Vice Presidente.
2: Yes.
0: So kung sila mismo wala na interest
2: na
0: maminaw nga, kinahanglan ginudan lang maminaw, gibayaran sila para maminaw.
2: Ipangkapoy na.
0: How much more sa ordinaryo nga Pilipino?
2: So mauto yung barometro.
0: Pagtanaw
2: niya, uy, wa naman, di naman attentive.
0: Mm.
2: Kaya kabalo siya mubasa po, no? Importante sa iya mabasa niya ang temperatura, ang interest.
0: Mm.
2: So that's Attorney Lorna Kapunan. Ingon na kung ganahan ko sa iya, Dos, dili sa merito o gano ha, I do not give
0: conclusion. Ang iyang sense of humor?
2: Ang iyang sense of humor o seemingly respected siya bisag sa mga abogado nga maingon na itong naasa depensa. No?
0: Iba, she is very much respected. Kaya nga, no, dagan na siyang mga kanang high-profile cases,
2: yes,
0: ang gihandle. And practicing lawyer siya for 48 years.
2: Solidong 48.
0: So lula abogada na siya. Lula abogada.
2: Kaya ang respect sa iya ha.
0: O gingon niya ganing. Murag-apo lang niya itong naasa pikas ng iyang kaatbang. Maunang nga naging lenient daw siya.
2: Yes.
0: Iyaha daw ang gisabot itong iyahang kaatbang nga abogada. Kaya murag-apo niya nga kinahanglan pa niyang tudluan.
2: Na siya'y term, katong ingon niya nga, because of wisdom of age. Sa kadugayon o sa katigulangon sa ako ang nakatunan daw nga wisdom o kaalam nga dala sa kadugayng panahon niyang nagpractice. I will not, murabag, tagaan na lang akong respeto, di na kung, pero wag yun ka-agwanta, Dos.
0: Natempted siya.
2: Gihingnan pa siya
0: sa judge, sa presiding judge. I hope you will not be carried away by your temptation. At the end of the day, gihingin
2: yes.
0: siya. I will succumb to my temptation.
2: So the way mo present siya, siya, kinahanglan makapalibli siya, Dos. Kay patangan manin mo. O atong, they are calling me, kay naay mga nagbash po siya nga orangutan. This is a fighting orangutan. asa ka na. No.
0: Okay. Ang isang dako kayo nga question po dito, kaubang 40.
2: Katong mga stipulations nila, di lagi sila magka very incoherent.
0: Dili mo stipulate ang defense dito sa ilahang mga document po mismo.
2: Yes.
0: Gani, nag-propose na ni si
2: kuyaw kayo si Lola Abogada. Niingon yun siya nga, well, para mas mapadali ang kuan daw, ang panahon.
0: Og to restore the trust.
2: The trust. We will use your document. Ang inyuhang dokumento ang atong gamiton.
0: Kaya I'm sure your document is 100% the same as ours.
2: Yes. Imagine ka na siya ka witty.
0: No? So kung ikaw nasa defense, kung saan ni mo pag-ingon ato nga dili ko sugutan.
2: Kung ako nasa defense, di ko musugot kay nga no, murag ako na yung nag-present sa ebidensya. No? So nabutang ang depensa ron sa unsa ni kung sa CHESPA kanang sa move nga makuan ka, clickbait to eh. No,
0: Kay na din na implication, disin ba? Kaya kung ikaw ang mag-present, na kay liway, na ay luwag ang imuhang, unsa ni, dulaanan para makapangutana o question.
2: Yes.
0: While kung ang prosecution or ang defense ang mag-present ni ato, ang mahimo lang sa prosecution is pag-object.
2: Yes.
0: Pero kung ikaw
2: makabantay ang prosecution, no? Sila ang mas matawag natong mas makagwardya. Pero kung ang prosecution, gilabay ni mo ang bula nga, o sige, ang inyong dokumento among gamiton. Kung nisulod sa clickbait ang prosecution, uli, giamin na ninyo mismo. Kaya na, maunay dokumento nga inyong gi-argue diha. So, wala po nisugot ang prosecution.
0: Wala po nisugot.
2: Makalangan lang itong ilahang, o sige, dugay ka ino kayay dos.
0: 1,800 no? Plus ka documents.
2: Niabot siya kung i-combine tanan sa kapin libo.
0: Ah, oh, including katong
2: sa DepEd.
0: DepEd.
2: So taktikahan na yun eh. Mukha, una lagi ko dos. Mura manigdula sa chess. Na malingat ka, it will be your downfall or ma-checkmate ka, no?
0: Pero ang resolution niya ni sa Senate presiding judge sa is if I am not mistaken, nag-recommend siya nga mag istudyuhan sa witness sa katong mao mga dokumento mga assignment niya. Ikaduha, ang prosecution o ang defense magtagbo mag-assign og abogado para magano sila mag kasinabot sila aning maong mga dokumento.
2: Kaya hindi po daw pwede dos nga ang markings nila no outside the open court. Nahisgutan to kay niingo naman siya, sige. Mura bag after sa ano sa ilahang trial pwedeng mag marking sila joint ano no sa stipulation. Di pud mo sugot ang ano ang depensa kay ingon niya this should be in an open court, which means nga taas kaayo kay ngano man ang DepEd lang kaning mga resibo dos 1,824. Ang sa OPB, i-combine ni mo silang duha, i-add ni mo 4,492 ka mga documents or katong mga receipts.
0: So, saan ni mo na? Alangan ni mo lang isa-isa present in open court.
2: Kung sa open court, unya, why tingog-tingog, kay sige stipulate, sige ano, maghulat po ang mga tao, ang labandera, ang panday dos, ang driver, ang manguli, sa mo drive sa ta, no?
0: Anyway, dahil pa itong mga questions, may itong Diana, pero kayo, kaupos man ang ito ang oras yun.
2: Yes, impunto, or alas 7, uno, o siyempre, mapadayunon kitang gahangyo sa Tagilungsod, mga Pilipino, padayon gihapon kitang magasubaybay o magapaminaw, magapamulso kay ang kaugmaon sa Pilipino na asa ato ang masusi nga pagbalanse isip katawhan. Kini ang inyong tingog 40 Ruby Padilla season.
0: Mga katinig, wala manggayod na ito. Nakahinabi si Congresswoman Janet Garin karong adlaw, pero paningkamutan na ito sa sunod na ito ng mga pagsibya at siyang makunta kay lahipod ang perspektiba sa usak babae nga tigpamaba sa ano impeachment proceeding, particular sa kining prosecution panel. Mga katinig, wala kita oras, so mga katinig, nag-ingon kita nga, daghang salamat sa iyong pakiguban ka na ito. Ayaw kamughawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita.
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
4: Saan mo ni, uy?
5: Uy, Mans!
4: Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga ng Biyernes, 7 na sa buwan ng Agosto 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, 5 nga mga miyembro ng Daulah Islamiyah Terror Group na sawi. Kasama ng sub-commander nito sa joint operation ng pulis at militar sa Pikit, Cotabato. Isang bata na naligo sa dagat sa maasim sa Rangani patay matapos itong nalunod. Isa pang bata na itinurong responsable sa pagpapakalat ng pagbabanta sa mga paaralan sa Kidapawan na City, isinuko naman ang kanyang magulang sa mga otoridad. Lalaking wanted dahil sa kasong panggagahasa, na aresto naman sa Presidente Rojas. Samantala, anim na mga dayo o limang dayong magnanakaw ang naaresto naman sa Tudela, Misamis Occidental. Mati, puspusan naman ang paghanda para sa batang Pinoy 2026. Bagong student dormitory naman sa Lupon na Davao Oriental, binuksan na para sa mga estudyante. Italian ang mga balita, susunod na.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
12: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Sipo, kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
13: Nawala
12: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
11: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
14: Diabetic ka?
15: Yes.
14: Ilang imong blood sugar?
15: Before, maato sa mga 9.
14: Tapos?
15: So, dito sa akong pag-umakonginunyagwa ko na inyong check in Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
14: Pila ka-adlaw ni mo na matikda nagbaba imong blood sugar level?
15: After 1 month o ano?
14: Kausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
15: Antistomas.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
16: Balita, narito si Loy Rosario.
8: Alas 7:12 na ang oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Napatay ng pinagsanipuwersa ng militar at ng pulisya ang limang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Terror Group kasama na ang kanilang sub-commander sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng barangay Inugog Pikit Cotabato kahapon ng hapon. Ayon kay 6ID Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, nagsanipuwersa ang 40th Infantry Battalion Philippine Army 601st Infantry Brigade 602nd Infantry Brigade Maguindanao del Sur Provincial Police Office sa Pikit Municipal Police Station at iba pa mga operating unit ng 6th Infantry Kampilan Division at dito ikinasa ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakapatay kay Maruhum Ismael, isang sub-leader ng Dawla Islamiyah Hassan Group. At apat pa nitong mga kasamahan. Si Maruhum Ismael ay kabilang sa mga wanted personality na naharap sa iba't ibang mga kasong kriminal kabilang na ang murder, prostrated murder, robbery with violence or intimidation of a person. Siya rin ang itinurong responsable o ang kanyang grupo ang itinurong responsable sa naganap na pangahagis ng granada sa konvoy ng militar sa Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur nitong nagdaang linggo. Sa isinagawang operasyon na kasagupa ng tropa ng pamahalaan ng armadong grupo nito na nagresulta sa palitan ng putok, matapos ang enkwentro, limang mga membro ng DI ang napatay habang na-recover naman ang mga matataas na kalibre ng armas at maiksing armas. Kabilang dito ang dalawang pistola, dalawang matataas na kalibre ng baril, isang hand grenade na piniwala ang pag-ari ng naturang grupo. Nagpapatuloy naman ang ginagawang clearing operation at validation na para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa naturang lugar. Tinutugis din ng mga otoridad ang iba pa mga kasama nitong tumakas sa naturang encounter.
1: Encounter transpired at the vicinity of Barangay Inugog, Pikit, Cotabato Province, kahapon ng hapon at around 2:15. The encounter between the group of Dawla Islamiyah Hassan Group led by Maruhum Ismael alias Maruhum with the elements of 40IB, 6th Officer Brigade, 6th Auto Brigade and Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Based on the warrant of arrest being served for the cases murder, prostrated murder, robbery at iba pa.
8: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson ng 6ID Philippine Army. Ganap ng alas 7:14 na, samantala naaresto naman ng mga otoridad sa Presidente Rojas Cotabato ang isang wanted person dalaman sa kasong panggagahasa. Ikinukonsiderang top one na most wanted person ang suspect na kinilalang si alias Jade na umunoy mayroong kasong panggagahasa bate naman sa warrant of arrest na inisyo ng korte. Dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o mas kilala bilang anti-rape law of 1997 na inamindahan naman ng Republic Act number 16648. Sa kasalukuyan ay nakapit na sa detention facility ng President Rojas PNP ang suspect, samantala inaantay naman ang commitment order mula sa korte nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Balita mula sa Maasim Sarangani Province, patay naman ang isang grade 6 student matapos itong nalunod habang naliligo sa dagat sa Sityo Linaw, Barangay Poblasyon Maasim. Batay sa ulat ang biktimang si Jasmine Gimba Alisaka, 10 years old, grade 6 student at residente ng Barangay Bales, Maasim Sarangani, naligo sa dagat kasama ang kanyang mga kaibigan nang ito'y nalunod. Agad namang o nalunod alas 11:30 kahapon ng umaga. Agad namang humingi ng saklulo ang kanyang mga kaibigan. At dito rumispundi ang mga tauhan ng PNP Maritime Law Enforcement Team ng Maasim. At agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang naturang biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Pinaalalahanan naman ng mga residente na laging mag-ingat para iwas disgrasya. Sa Kidapawan City, natukoy na ng mga otoridad ang isang minor de edad na siya palang nagpakalat ng pagbabanta online sa Kidapawan City at Karatig na bayan na nagresulta ng pagkaalarma ng mga paaralan, guro, estudyante at maging ng mga magulang. Dahil sa takot na idinulot na kanyang ginawa, i-turnover naman ng kanyang ama ang naturang 11 anyos na anak na babae na kung saan napag-alaman na ang naturang estudyante ay gumamit ng dummy Instagram account. At ito ay nagpadala ng mga mensahe sa kanyang mga kaibigan at ikinalat naman sa online at naging viral pa sa social media. Nabatid na patuloy na biniberipika din ng mga otoridad ang pahayag nito na nakasuot ng face mask ang nag-utos sa kanya para gawin ang naturang post nang madiskubre ito ng kanyang ama ang kanyang ginawa ay agad ding isinuko ito sa mga otoridad. Sa kasalukuyan, patuloy namang hinihikayat ng Kidapawan City PNP ang publiko huwag magpakalat ng hindi beripikadong mga impormasyon at ipaubaya sa mga otoridad ang investigasyon. Samantala sa Makilala, Cotabato, nagpalabas naman ng katiyakan na si Makilala Mayor Armando Kibod na hindi baliwalain ang lokal na pamahalaan ng mga kumakalat ng mga babanta sa seguridad sa mga paaralan. Dapat ay magsagawa pa rin ng masusing verifikasyon at investigasyon para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pa mga kawani. Ayon na sa alkalde, nakikipaugnayan na siya sa municipal law enforcement agencies, intelligence unit ng mga barangay official at provincial government para magpatupad ng mas mahigpit na seguridad. Ayon sa alkalde, pinaigting din nila ang pagbabantay sa mga paaralan sa tulong ng force multiplier para mapigilan ang anumang posibleng banta sa kaligtasan. Samantala, patay na ng matagpuan sa Libak Sultan na Kudarat ang nawawalang bata. Ang 7 taong gulang na batang lalaki na si Alias Uting, residente ng Sityo Saban, Barangay Dato Karon, Libak Sultan Kudarat, ay natagpuang wala ng buhay alas 5:30 kahapon. Nabatid na ang naturang biktima, iniulat na nawala noong pang Agosto 5 ng hapon. Ayon na sa investigasyon, naglalaro umano ang bata kasama ang kanyang ama sa tabing ilog nang mapansin ng ama. Makalipas ang ilang minuto ay wala na ito ang kanyang anak, kaya't agad namang humingi ng tulong sa mga residente at rescue team at isinagawa ang paghahanap. Natagpuan ang kanyang bangkay sa ilog kahapon. Ay naman sa Libak Municipal Police Station alas 3:30 kahapon ng hapon nang kanilang maiahon ang katawan ng biktima sa ilog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad at paalaala sa mga residente na laging mag-ingat para iwas disgrasya. Alas 7:20 ng oras, samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Apat na mga sospek na mga dayong magnanakaw ang naaresto naman sa bayan ng Tudela. Detalye na balita mula naman kay Renz Sumalinog.
17: Nasikop sa Tudela Municipal Police Station ang duha sa upat ka mga suspek nga matulpas pagpangawat sulod sa usa ka communication tower compound dito sa Barangay Basiran, Tudela, Misamis Occidental. Sayos kabuntago nito na kalabay nga Agosto 6, 2025. Sumala pa sa inisyal nga imbisigasyon, alas 3 sa Antakdas Kadlaon, nasakpan sa security guard nga nag-grooving ang upat ka mga lalaki nga gituho ang nangawat sulod sa maong compound ang mga suspek matod pa nga taga Pagadian City, Sambuanga del Sur. Human sa pagdawat sa mga reporta, dali sa dayon nga mirisponde ang mga kapulisan sa Tudela PNP nga misampot sa pagdakadakop sa duha ka suspek. Samtang ang laing duha nakaikyas kini ug padayon pa ang gipangita sa mga otoridad. Nasakbit gikan sa duha nga nadakpan ang unom ka 20 litros nga plastic containers nga puno sa gituho ang krudo o gikuha gikan sa standby generator. Matag container adunay gibanabanang katidad nga gismel kapisosa na recover usab ang unom ka ABT battery modules nga nagkatidad kini o gibanabanang 200,000 ang matag usa niini. Matud pa sa Tudela PNP OIC Police Major Gunel Cañete, naanak karon sa kustodiya sa Tudela PNP ang duha ka dilapan nga mga suspek. Rayong sab ang imbisigasyon aron mahibal-an ang papel sa Toyota Hilux nga gigamit sa maong krimen o kung kiniba inabangan o gipahulam o adunay laing kalambigitan sa maong insidente. Samtang giandam na usab sa kapulisan ang kasong robbery in inhabited place patok sa nadakpan og nagpadayon ang manhunt operation aron madakpan usab ang duha pa nilang kauban nga naka-eskapo pa ning tungura. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
8: Nasa 25 ang mga individual naman na may mga iba't ibang kaso ang naaresto sa 29 na operational accomplishment ng PNP Regional Office 12 sa kampanya laban sa kriminalidad. Pinakahuli ang pagka-aresto kahapon ng umaga kung saan ayon sa PNP Pro 12 kabilang sa mga malalaking accomplishment ay ang 11 operation laban sa wanted person na nagresulta sa pagka-aresto sa 10 mga pugante kabilang ng 4 na mga top most wanted person at 5 iba pang mga wanted person sa kampanya naman laban sa illegal na droga aabot naman sa 77,798 pesos ang kanilang mga nakumpiska. Nagpapatuloy ngayon ang operation laban sa illegal na sugal, loose firearm, illegal logging at smuggling. Maging naitala din ang 147 katao ang nadakip sa mga paglabaga sa iba't ibang mga lokal na ordinansa. Samantala, tinututukan naman ngayon ng PNP ang 2 insidente sa bahagi naman ng Bagumbayan, Sultan na Kudarat. Kabilang dito ang isang kaso ng homicide sa Coronadal City. Tinututukan din ang nangyaring pananaksak nitong nagdaang araw kung saan ay isinagawa ang porosot operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alan na manibog na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad.
18: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
19: Paano niya kay Bugno, mga kayo dinod sa mga agod, pinanaman sa basakan? Kanyang siya, plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit karon. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule.
18: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
20: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na huwag tang usap.
21: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
20: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
18: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
22: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kuan, unsa man intaw hala ni oy.
18: Unya, unsa imong gibuhat?
22: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
23: Pero pag take og ganado,
22: na, yung tapad naman po. Abing, pamang naman mam.
18: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
24: Sulayi ninyo, naa na sa mga butika.
8: Ginap lang alas 7:26 na ang oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
0: Naghahanda na ang pamahalaang lungsod ng Mati sa ilalim ng People's Administration para sa paglahok ng Mati Eagle sa Batang Pinoy 2026 na gaganapin sa Bacolod City mula December 12 hanggang 18. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng tryouts ngayong araw hanggang Sabado para sa 15 sporting events upang makapili ng mga atletang may edad 8 hanggang 15 taong gulang. Target na lokal na pamahalaan na magpadala ng 121 na miyembro ng delegasyon na binubuo ng 98 na atleta, 21 coaches at 2 opisyal. Nakahanda na rin ang pondo para sa transportasyon, allowance, uniforme, kagamitan at iba pang pangangailangan bilang patuloy na suporta ng lungsod sa mga kabataang atleta na magdadala ng pangalan ng Mati sa pambansang kompetisyon. Samantala, formal nang binuksan at binasbasan ng pamahalaang bayan ng Lupon ang bagong Municipality of Lupon in Students Dormitory noong August 4, 2026. Itinayo ang dormitoryo upang magsilbing ligtas at abot kayang matutuluyan ng mga kalipikadong estudyante ng Dorso Lupon External Classes, lalo na ang mga nagmumula sa malalayong barangay tulad ng Don Marino Marcos, Calapagan, Marayag, San Isidro, New Visayas at Maragatas. Pinangunahan ni Mayor Santos Alonso Jr. ang inaugurasyon. Sama ang iba pang opisyal ng LGU Lupon, Dorso at ng CHED. Ayon sa lokal ng pamahalaan, malaking tulong ang dormitoryo upang mabawasan ang gastos at hirap sa pagbiyahe ng mga estudyante at masuportahan ang kanilang pag-aaral. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
8: Alas 7:26 na o 28 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Awang Dato Udin Sinso at Maguindanao del Norte, formal ng o may bago ng umupo ng bagong acting commander ng 6ID Philippine Army, si 602nd Brigade Commander. Brigadier General Ricky Bunayog ay tumayo bilang acting commander ng 6th Infantry Kampilan Division ayon kay Major General Jose Vladimir Cagara. Ang acting commander ng Western Mindanao Command. Pansamantala muna ang pamumunuan ni Bunayog ang 6th Infantry Kampilan Division habang inaantay pa ang kautusan mula sa General Headquarter. Mananatili munang concurrent commander ng 602nd Brigade si Bunayog. Bilang bagong brigade commander, tiniyak naman ito ang tuloy-tuloy na pamumuno at operasyon na laban sa mga kalaban ng gobyerno. Kabilang dito ang nangyaring encounter kahapon sa Pikit Cotabato kung saan isinagawa ng pamunuan ng 602nd Brigade, 601st at iba pang tropa ng pamahalaan ng operasyon na laban sa Dawla Islamiyah. Samantala, may bago namang commander ang 601st Infantry Brigade. Si Brigadier General Grimil Brual ay umupo bilang bagong commander kapalit naman ni Brigadier General Edgar Cato. Mismo nga si Western Mindanao Command at Joint Task Force Central Commander Brigadier Major General Jose Vladimir Cagara ang namuno sa naturang turnover of command. Kilala ang naging ambag ng dating commander sa pagpapalakas ng kapayapaan sa brigade at pagsuporta sa mga programa para sa kapayapaan at kaunlaran. Ayon naman sa pamunuan ng Philippine Army, inaasang ipagpapatuloy ng bagong pamunuan ang pananatili sa seguridad at pagsusulong ng pagtalaga ng kapayapaan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at iba pang lugar sakop ng Central Mindanao. Alas 7:30 na ang oras, samantala. Sa mga dagdag na balita, sentro naman ang naging talakayan sa Central Mindanao Airport Stakeholders Meeting. ang kasalukuyang estado at ng mga ipatutupad na proyekto sa Central Mindanao Airport sa Barangay Tawantawan, Mlang, Cotabato. Sa naturang pagkupulong na pinamunuan ng Provincial Planning and Development Office, dinaluhan din ang mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, DOTR, Civil Aviation Authority of the Philippines, National Irrigation Administration, LGU Mlang at Provincial Legal Office. Sa datos, ilan sa mga proyektong ipatutupad sa paliparan na pagkumpleto sa Administrative Building o Administration Building, Water System Building at Powerhouse Building, habang nagpapatuloy naman ang construction ng Fire Station Building, Control Tower Building, gayon din ang Bridge Project sa Barangay New Rizal sa naturang bayan. Personal namang dumalo si DPWH Regional Director kaya Mumbaudia sa naturang pagpupulong kung saan inihayag dito ang bagong suporta ng ahensya. Sa pamuno ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, sa hangaring muling maging fully operational ang naturang paliparan, nagbigay din ito ng kanyang update sa kaap tungkol sa ongoing rehabilitation ng passenger terminal building at extension ng runway. Sa mga balitang pambansa, iniling daw ng Estados Unidos ang extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Quiboloy, na kasalukuyan nakapit sa Pasig City Jail. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child sex trafficking, malawakang pagpupuslit ng malalaking halaga ng salapi, at iba pang mga kaso sa Amerika bukod pa sa mga lokal na kaso sa Pilipinas na qualified human trafficking at child abuse. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, na ipadala na ang formal na kahilingan ng gobyerno ng Amerika sa Department of Justice, nagpalabas na ng isang federal na hukuman sa US ng warrant of arrest laban kay Quiboloy noong Nobyembre 10, 2021, matapos siyang kasuhan ng conspiracy at engage in sex trafficking by force, fraud at coercion at sex trafficking of children. Inakusahan si Quiboloy na pakikilahok daw sa isang labor trafficking scheme kung saan dinala sa Estados Unidos ang mga miyembro ng simbahan gamit ang mga visa na umunoy na kuha sa pamagitan ng panlilinlang, at pagkatapos ay pinilit silang mangalap ng donasyon para sa isang huwad na charity. Ang mga donasyon ay sinasabing ginamit upang para sa financial church operation and the lavish lifestyle of its leader. Inaristo si Quiboloy sa Davao City noong September 8, 2024. Mula noon, naghain siya ng not guilty plea sa kasong qualified human trafficking. Alas 7:34 na ang oras, samantala sa ibang mga balita.

Matras na daw sa kanilang mga naunang aligasyon ng apat na lalaking membro na nagpakilalang dating bodyguard ni Ako Bicol Party Representative Elizalde Co. Sa panibagong sinumpaang salaysay na nagpakilalang security ni Co, sinabi nila na hindi umano totoo ang kanilang mga naunang salaysay na nag-ugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, at kay Co at iba pang mga personalidad na umano'y pamamahagi ng maletang pera. Ayon sa kanilang pinirmahan noon na joint affidavit dahil sa pangakong pinansyal na tulong at siguridad para sa kanilang mga pamilya. Ngunit ngayon daw ay nais na lamang nilang mamuhay ng tahimik dahil umano sa mga banta sa kanilang buhay at mga patong-patong na kinakaharap na kaso. 3 sa 4 na lalaki ang nagasabing ang kanilang naunang affidavit na isumiti sa Office of the Ombudsman ay ginamit daw ngayon sa investigasyon laban kay Romualdez. Tumaas naman ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa sa 2.9 milyon. Nitong Hunyo ng taong kasalukuyan, katumbas ng 4.9% unemployment rate batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na inilabas kahapon. Ayon na sa National Statistician and Civil Registry General Dennis Mapa, ang June 2026 unemployment rate ay may mas mataas sa 3.7% kumpara noong Hunyo ng taong 2025 na 1.95 milyon. Jobless Pinoy at May 2026 na 2.50 milyon ang unemployed. Sa kabila ng pagtaas ng unemployment, lumawak naman daw ang labor force sa 53.25% nitong Hunyo ng taong kasalukuyan mula sa 52.42% milyon o nasa 52.42 milyon noong Hunyo ng taong 2025 at 52.13 milyon noong Mayo ng taong kasalukuyan. Ang bilang nang may trabaho, umabot sa 50.66 milyon nitong Hunyo ng taong kasalukuyan, nasa 6.11 milyon naman ang underemployed o mga manggagawang nais madagdagan ng kanilang trabaho. Alas 7.37 ng oras, samantala balita naman sa Ibayong Dagat. Gumanti naman ang China sa ginawang pagpapataw ng Amerika ng sanksyon sa kanilang mga produkto sa ginawang pag-anunsyo ni Chinese Minister of Commerce. O sa ginawang anunsyo ng Chinese Minister of Commerce, kanilang papatawan ng sanksyon ng ilang mga produkto ng Amerika kabilang na ang biotech at resource analytic firm. Kasama na rin ang paghihigpit sa export control sa mga drones at ilang mga bahagi nito maging ang mga teknolohiya. Abot sa 6 na mga kumpanya mula sa Amerika ang idinagdaga ng China sa kanilang countermeasures lists bilang pagganti sa Amerika. Una nang pinagbawalan ng Amerika na makapasok sa kanilang bansa ang 43 Chinese companies dahil sa aligasyong human rights abuse. Sa Uyghur at ilang minority groups ang naturang hakbang, ipinatupad isang buwan bago ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa Amerika sa susunod na buwan na kung saan makakaharap niya si US President Donald Trump.

Samantala, sa balita naman na pang-ekonomiya. Iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001 para maiwasan ang dagdag na gastos sa mga negosyo, makahikayat ng mga pamumuhunan at matiyak ang maayos na paglilipat ng bagong property valuation system. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC kahapon na ayon kay Palas Press Officer Claire Castro. Layunin daw ng panukala na mabigyan ng sapat na panahon ang pagpapatupad ng bagong valuation system. Sa LEDAC meeting kahapon, tinalakay ang 24 na priority measures na target may pasa bago matapos ang Hunyo ng taong 2027. Ganap lang alas 7:40 ng oras, samantala sa balitang sports. Ayaw paawat ni Alex Ayala matapos patumbahin si Alicia Parks ng Amerika sa bindisyon ng 6-1, 4-6, 6-2 na desisyon para magarbong simula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Subiay Stadium Center Court sa Toronto, Canada. Agad na nilabas ni Alex ang bagsik nito para makuha ang first set na walang nagawang makapagpalag si Park sa second set gamit ang matatalim na serve para makahirit sa deciding third frame. Subalit mabilis na bumangon si Alex nang ilatag nito ang solidong baseline shots at cross-court backhand para makuha ang panalo. Matamis na wristback ito para kay Alex dahil si Parks ang nagpatalsik sa kanya sa first round sa Australian Open noong Enero ng taong kasalukuyan sa score na 6-0, 3-6, 2-6. Samantala, hindi naman matutuloy ang inaabangang rematch ni na Alex at reigning Wimbledon champion na Linda Noskova. Tinalo si Noskova ni American netter Katie McNally sa pamamagitan naman ng 7

0: paghatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po. Nga Biyernes sa 7 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahila at Renz Sumalinog, ako naman Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, og dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo og andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar sa 4J Solarista. Among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Ayaw kalimti ang ilahang grand opening karong August 8. 10% discount sa tanang klase sa cake whole day. Og buy one take one sa tanang klase sa tinapay. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod mahurot ang ilahang stocks. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: We are back! Back to the hits.
1: Joy FM.

This is a Flip Music exclusive.

0: na podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
2: FM! Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo musupply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J.